0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: صدق الله العظيم.
2: Eyo yebadde Qur'ani yekitiibwa ng'esomebwa okuyita mu kiro. Faayo ogiwulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-483-55. Bamuze Engineering Company.
3: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
4: Program presente. Your program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Y'abaffe abafunye ssente bo bagiseewa? Kola ssente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya ssente mu program Kola Ssente. Kola Ssente.
5: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumukutu gwe gogachiku musambu akatonyeze muinda Pearl of Africa Radio ikula yuko mtu wafuwa wujo webali nyo Uruganda mwanyinazi mkondomi wangi mkwano alieyo ngosinzi dotumbo de alhamdulillah sima busimi sina chansawala kuwa sina chansawala kuweba za wawuro kufiso budebo echotichidi zikawo webali nyo webali idala chabuli jebo ulila bantuwa gamba webali webali ngumanyaluwezi mwatu chotu kole deno tuulilizo mwaka gunu mwaka guli mwaka joneji se mabega ateno obanga tituna kutama mnange tuweni nya wabira uko naka itaita mungaba tuonde umwana Adam Sheikh Marjan wa Chingamba tu mwana Adam yatondebwa mu bukendevu Sheikh Sofia Chingamba tu mwana omuntu yatondebwa mu bukendevu kakati no bulirucha olino kwenenya ngogenda kugenda abane binayigira lero mu binyame mu bitwali mbine birungi bo ofundikire mbozo nganti wabirawo buise ise mu bane munsasire ngo mutonde obunsi matuse nenga mwebale nyo kubera nafe emyaka 15 nga musime empereza zafi mwebale ddala mukulikeyo muhidi mukulikireyo ddala muhidi je twabadde twabadde wali ku masjidi jamba banange twakoze omulimu abawereza abawuliza afi mwakoze omulimu obukadde 10 millions of Uganda millions 10 mu zetwa kunganyiza okirabye ha na tumwala gisozi Muhammad Aluna sozi yabadde wanu mukama wa film kama wangi kadi olinako lumu bane kabamuli olinako lumu nga kijja kucha nga nsi akoze company nga nzengye na kitawa mpadde omulimu nga ntuka mbaga mukuru wajja ninyimuka weti ah mukama wange najja nga imwalange nsi ala gale nirukera ku machangi ye kisofi mpima ye mukama wa alafati mpima tuwajiti ye tuwe mukuru wajja e wakati vudayo yategese chai ali natukero aka omukuru huya ze olino okugonda nala ibanda byamfuzi wano ningamba ha yi abaddo omukuru wali sebo ngoli mu parliament kakati nga nawo lina kogendo gamba nti madam speaker can I talk yeah, you can talk nga sivita sayo joi za kubanga mbade anyway ye constitution gwe gamba federal democracy nova mkulembeza bwacho gamba de speaker nezi jate nga nango kumpani kama kone wagamba gwe kati nao madam you can speak ha nga zen mbade ntula mwe kati nga zen tudenu mbafuga ni mbafira kwa bantu mwe nange mbafuga ni numpa muntebenu nunga kati ati mfaya daeli mjoba dogira ala mbawa bafira kwa bantu mwe nyabula demokula semu afrika mbrala nyo kakati okose duwachi nereleje kakati mkama wangi Muhammad Aluna sozi atura vui wanunga tuweza program kola seke okose mnange wanu jaduwali naalioka atemu erufu naalioka agamba tukunganyiza milioni chikumi mungu abasiramu nebaku twakubye mu ngalo abantu basimye omulimugula bisebulungi nyo tubebaliza dala dala dala dala ngaje nkomeza mwebali nyo kubanga atemu uliriza mwebali nyo kubanga mujumbi mwebali nyo kuba mwe nabali ya kimutode nsaba wachiwa Allah abadize banange wachiwa yekayeka ya suruba kubanga baga Mungu mugaga alino usozo kufula babilioni ya fena ne ate baba watode kumulimu guno mulunjo mnene nyo mkuzime nyumba ya Mungu saba achikudize achikugazize chonacho saba chonacho wate kuduwaje wasoma njagare tukiria mirundi jona chowani sunga Mungu wabu mtode kochi ka Uganda kubilioni msambaziri mu Uganda nagamati nsi kwata milioni bilioni kumale yu sofi mpima kwata bilioni ya tano ataba kazi bwone senti kazi ni sente bali bati na yenga atani atazagara omukazi wako atamuchintu chindabi wanu muafrika tachikuba kuba nzijukira mu Tanzania wanu bali na akaluwa kakagwa njagara kulagu omukazi wachukua atamuchichakola Tanzania wanu waluwa akaluwa kakagwa nga president ya liyo waluwa na bali bamuvuganya nyamuni baba siba baba baba siba baba kula chini baba nyamaza nyamaza jee muafrika wachita nyamaza nyamaza nituwa chitegeza sirika kanibagenda mukaluru banange olio mukazi wa Tanzania baba muagala balonda abantu chenda mumu nana kuchikumi babili vokaba talonda ye mukazi woli webasiba noli yenyini webasiba ndoza ne mama webajari beba talonda na hii guanga liona dialonda mbo president umuchala alikuwa kachala mula president wa South wa Tanzania abachala wachikuwa atamubachi malayo yeta kubakubako chitono mbia faibu ya guanga letu Uganda ndozo jagendo kula nga tiwali utewana pade tiwana veda uka luvu nga president Museveni atuse mbitundu tundu chinana mbitanu chinana bulijia wanga lija atano mkaga mbibiri atano we wachio abatumulona yeye tuelekera yoko na nibali ababavuganya nibatwala muko nachikula bijjeko wano mu parliament waliwo speaker w'ekitundu ekyo ekimu abadde speaker bwe yagenda okuvuganya bwe yagenda eri ewaabwe okugamba nti agira teri yamuvuganya teri bagamba ku birungi by'okoledde ekitundu kino nafu okwesimba kontai tetukusobolera ezi nga ntandika ntya nswale abantu mbagambe ekintu tokoze tukoledde ddala baamuleka tebaamuvuganya teyakola kampeni yakola kampeni yesimba unabuza nti anya avuganya nga bona bagamba avuganya nti kabiveke yonerereja naye nga abakyala bakutte mu kintu bawakinga smart bagukola omulimu ne guka smart very hardworking people botunile gwanga lino kati limiriddewo nnyo ku mtujo z'abakyala okusinga ko kufa bami kubanga ati betwali mu kulungo gwo okubala abantu bakiraga nti abakyala banji ko kusinga atenga mu butale bibasinga yo bakazi batu basula mu butale mu nnimiro yebo sofi pima kubuze eri kabira mwatu ate bagenda mu majje basavinga buli sector yonna je bali basavinga dala bulungi nnyo kamala kakati tubakubiriza nga tubibalisa dala bamama abakola omulimu ogw'ettendo ng'ogwo mwebale nnyo mwebalire ddala okukakasa nti eggwanga lyatumuli shiftinze enguudo ennungi zizimbiddwa bannayuganda zizimbiddwa entuuyo z'abannayuganda abo abasula mu butale abantu abakola mu birombe bya zaabu abantu abakola na batambuza abantu ekiro n'ebyemmaali ekiro abakyala bwemula ababami abwemula abasala ente abatambulira ku mmotoka ku nte fa abalimi abajasa basula ekiro nga batunudde bwe batya amaaso bali mu nsika ebakuumye eggwanga lino buli omwayi yentuuyo eziwerako okakasa nti kino kyetula mu Uganda wamma kikolebwa so abagenyi abajja obuzi kuno mutegeere nti tuteekerayo ddala ffe bannayuganda tuli bantu bakozi bannayuganda tuli bantu baki bakozi twebalire ddala abakozi b'ensimbi mwebalire ddala abapakasa Mungu webali nnyo okubanga abantu bano obankuumidde nga bwe twayawukanye jjo nga tumaze obbitulamu ebigambo ne kaakati ate n'abawo obulamu nemubeera nemuwangaala mwalidde emiceere emizikiti gyajjuddwe natambuddeko miziki egijjawo navuddewe nasaalidde kyengeraawo ate nemva oninjoka ngenda ko wali eri ku masjid jaba jitu abadde nemva yata oninjoka ne yongera yo nagenze tabala bane abantu mwasa zendige nunji bantu mwasa zembuze nunji ba sokwado anisoze ndiga nida tugenda chali ya mpya saze kamyu ye bantu mwali de nkoko za genze mbata za salibwa michere pira oyazanyide mu ntapunza abantu oluna kulwa jo soda yaya ukanyo busanikira abantu mwatu wa decent mwebali nyo alhamdulillah Oshe tuwagala nga musa nyukamu, nga mudigidamu. Nipu kakasante abantu bano Mungu abagabiride, abantu bano Mungu basimye. Abali eri, abagenda kora hiji, abagenda kumikolo, emitukuvu eri, munsi ya Mungu. Mwebali nyo, mwebali dala, edimu eri. Katugenda kukoma uwa neno ngeisonga. Bahaji, bahaji ati, bagenda kukoma uwa nunga mmatulimu kwesi makuwele. Alhamdulillah, chona chotu seko, okulie mere, eyagabude mere, eyafunye appetite ye mere, Mwebali nyoyo na jiwa sinzi de mwebali nyoyo nge entambula obe mikolo joku sali usilo kucha agedi ya dela maso. Mbaka lunaku luakutano jetugendo kubanga tugu gusiza nyinga tuba gamusale visole viru unjenyo atena mwebali nebisuro mubikume mucha alimuko aba maso agaba kanuka aba inzo kubanga bigamba tugenda tambuli ya dela burunji nyo singa aba kubisoro vyo. Sobera budindala atena we abadali mugu keme kebu wabambi toki mibuwa. Toki mebuwa kubaje bigwera fina tuchimanyo nako lwali nne chinjaga tuugireko eh kaso kama le statement ni banayi gweye keme gwembera sengebe kunyizi wali yenge lindala nyingi nyo ezo kutereza ngo jeko okubba obo okuluuza okunyakula ekyo mulala kubanga ni gwe yagala okunyakula line bizibu bingi nyo bwe nali omutona looza nga nti ebizibu bye nali ne myaka 20 emabega nga sengo mpo olupapula ne mbiwandiika ate waita emyaka 5 bwe walinga olumpa nga sibye mpandiika bwe waita emyaka 5 bwe walinga olumpa ebiwandiika kati sawa zino bye mpandiika binene nyo okusinga kubizibu bye natandika niwankubadde ate nga bilibye nali nsaba kululi alinyiza okuba kati mbirina nyate kati ebizibu bye nina binene nyo nesiva ku mavivi ningambo mutonzi wange gwe mugabirizi wange gwe mulezi wange gwe mugabirizi atagenda kunekanya nsabanya watali gwe ngati watulalika nti munsabe nange nyanukule ate bwe mva kuyo nzira kuwa sina gwe nina kudukira ku mutonzi wange mulezi wange nsimira ddala ebirungi ebyotukoledde febaani okuba nti twatuuse ku yidi ey'omulundi guno febaani okuba nti watuusiza ku nnaku lwa arfa ne tusindika edduwa zaffe gy'oli tuli ba mukisa nnyo kamala kale nga program kola senti eri abakozi mwenna lwabadde lunaku lwa ganda olukungula mutu akwogerako wali gye bwavaako emabega lwabadde lunaku lwa ganda Sheikh Marijani simanyi yasaalizaawa ate kati muli mugala nkabazi twaho namusabe akabazi oba yabaddewo mwali mwoyo kakati ani abantu bangi jona je mwaliridde nnaku enkulu abatulisiza Mungu abongere abadizeewo abatugabidde ku nyama Mungu abadizeewo ya Rabbi abazimbye mizikiti mwebale nnyo Mungu akibadizeewo akibalire abatefu abajiridde nape Mungu yongo tuwa petaiti Mungu webalituwa petaiti nungi wetu neptaswaza batu wa demere baade baloza antikiru tanu za iye kulusaniyo mumuli mutu asabu demere wa magu wa nsonga nizibanga nina njini ya jifuma ya gambe Mungu abantu bombali sizo manyiwa mtu asaba naga mungu jagara angisa abantu bano nali okagabe mbi natini fika tutaniko jiza nyilambu za nyizibodi netu wabalaze nti nafete tuwena chapati wali, mandazi wali, sumusa wali, pirao wali, makuroni wali, yonenso nga twazitamuliza ddala nga ffe tutunulira nsonga ku nsonga. Kakati wabeera olusozi, bulijjo wabeerawo olukiriro. Buli wabeera olusozi, bulijjo wabeerawo okukirira. Twabadde munaku lwa ganda lunaku olwa olw'essanyu, naye ate kino tekitulomera kubajjukiza nti ate school fees zatuuse. Abaana badda ku masomero abaana beetaaga ebyetaago tugenda tandika okulafuubana wetegese otya wakakitegeera oli mubagamba nti inshallah kafula biji binatambulira oli mwabo wabagenda okkeera okuba akasimu mu masomero oli muffe abamufuna mpola bagenda okudda ku bakamba ffe tukube kyonna kye kiri ne kati ate Icho eggandalo lyawedde katugenda kufisinga ate reality byonna biba bituufu wano mu Afrika obulamu Mungu yabu designing nga bwangu era ebiseerabisinga ffe kituyita obulamu bwebwo obugonvu songa ate reality ffe bye tuyita ebizibu people abantu reality nti enjala eruma ffe tugamba ekizibu reality ntiweta gokuwa kugosa sura anoyo na yabanja nyo reality nti munange weta gokuwa okuwasa abakazi banta ma reality nti obudde bukuiseko gwauliza weta gokufumbirwa abasajja bennaku zino mukwano bagenda kitono ngaddi bali babadde abalungi omuntu wasinkana reality akitaningamu nti ekizibu abaffe olunaku oyagala kusinkana ki olunaku olwesanyuwe lujja osanyuka nnyo kubanga lukufevalinga omuntu lwaki asanyuka nnyo ng'afuna ate bwe kituuka ye abeeka essanyu lyawe omulala nalabanga kizibu lwaki kitubeerera kizibu abaffe ebizibu bye biriwa ne reality yeriwa reality nyingi okusinga ate n'essanyu ojja genda kiraba nga buli kintu kyonna kikwetoolodde reality emmere ew'okusula school fees obujjanjabi okwambala gwe kennyini okwebezaawo business yennyini ogibezaawo capital misolo biki security bizibu twabadde mu wiki gye twakavaako mulimu abadde bakaaba ngata mbasanyuka nyeze nimbyogera ku wali mu mbeera ey'okusaaga nti mulimu amaka nga gabadde gasuza minister kati galisuza nomo Ugandan ontegedde mulimu amaka nga abadde ba nomo Ugandan kati sawa ya leero nga minister bamugamba state minister yakyusiza dda n'enjogera mwatu kati n'entuula yakyuse appointment yafunye dda n'omuntu awandiika abadde tekirowooza nga nako oba kale owali awadde nga yatuuse kati ye minister kati atabadde minister alieri yeekubagiza ga ngenda kubeera ntya mu bantu obulamu tekibwetaagisa ddakiika kukyuka ekirowoozo kimusenga kijja mu mutwe gwo obulamu bukyuka ekirowoozo kimusenga kinaatuula mu mutwe gwo ng'obadde olina emirandira emirungi gy'obadde owuliza wa kuprogramu kola ssente ez'enjawulo ekirowoozo ekirungi ne kijja mu mutwe gwo neweeyambisa biki by'obadde owuliriza obulungi oba ebirungi ogenda fuuka omugagga wiiki yabadde gyetwabadde ku olunaku lumu nga pulezidenti wa kuno alamula kuno amaze okulangirira kabineeti ne ba state minister abapya bangi yabasudde ate abala n'abaleeta abala beekwese bagamba tuyinza kati ne bw'omukubira essimu teyitamu tanyega tayagala na kuwuliza balala amanyi ebyo mugenda omubuuza ndiye munnange ate ennaku zino abaana bana babuuza ebibuuzo bazibu katula mu buliro otya nga tukyali minister abamu badde baakikolerera nga bawaayiriza bannaabwe abamu badde beegula embuga naagera gamba tebakulimba muzeeyo ono bwati ne bwati mugire era obaogira mugjeewo nze ngire bweti twayogerako wano juuzi nti abantu mwekati nga tulwana okubeera bakabaka tulina ebibi bye tukola ebyogereka n'ebitoogerekeka omuntu ayogerera bubi munne asobola muggyawo oba oliawo afune abamu ne bawaayiriza abamu ne batawaayiriza nabadde neetegereza prime minister omukyala Nabbanja n'agamba nti wakati nga tukola emirimu waliwo abadde bagende wa muzeeyi ne bamugamba ebigambo ne muzeeyi we bali kubanga towuliriza bigambo ninaha zabadde abirabanga bulijjo ningamu prime minister yogerawo sijja bikonjira bungeni musobola ogendayo mubinoonya kyega ti president webale nnyo tubadde tukola emirimu ne ttiimu gye mbadde nkola nayo naye wakati nga tuli mukukola waliwo adde bakuleetera ng'ebigambo kitegeeza waliwo embeera gye twakola ki gye twayogerako abantu bakola ebirungi n'ebitali birungi ng'oggyeko nti abadde ayogera eri ebirala ate mulimu ayinza okuteekawo ebikolwa ekitaba waliwo omukyala gwe bawamba mp ow'e Masaka awo nare ne bamubinuguddeko tulina bwe tubadde tumanyi nti banne bano kebabuutikidde amawulire be bakoze kino be bagize kino banasobola okufunayo bwa minisita mye teri yabakombeza ate gwebadde olowooza nti afune n'afuna so obulamu bwe buti butambula tutambulira mu kufuna ne mu kufiirwa olwaleero awuliriza program kola ssente oyinza okulowooza ogenda kufuna wakati mu kkubo tewasabye oba oli awasabye naye ng'engereka ya mungu bweti bwekutte ogenda kuba nga toyawukana so wakati olino kubera ongo mutonde ngo chimanyi chona chija Mungu wabagerese tewechawa tewekola chichamu atabadde honalibuka tochali honalibu otansi nobutagenda kunyimbe walingo badde ofulumuka kamotoka amalanga badde manji katosenguse obadde honalibu katochali honalibu obadde minister tochali minister katuluva kubali ne waluno oli abadde mu bulamu bwa bulijjo kakati kya mirungi ebiri waluwa badde wa bulamu bwa bulijjo kasawa ya lero buli wama ya galaba mulabe ate mulimu abadde minister nga abadde yetu wala wachitalo nnyo kakati atali mukwekweka lwaki reality afesinga reality amazima obulamu ebizibu bino ebitusomoza oba obwetaago bw'obulamu ye reality enjala reality okusomesa abaana reality okubajjanjaba reality okubaliisa reality n'ekifaananyi ky'osiiga ng'olina reality abantu tulina gye tuli eyo ne omuntu omulungi njagala nnyo omuntu amanyi nga mpiima alafaati so si olw'ebyobugagga oba title ze nnina singa osobola okumpa ekitiibwa nga sinnayogera na title zange nti nze mpiima alafaati wekine bwe kinyumira nnyo mpulira nga kyekyo newe naba nfiiriddwa title ziri ndi safe naye omuntu omu bamwagala ne bamuwa n'ekitiibwa olwa title ono ye honorable right honorable member of the parliament of this constituency elanga state minister for this omuchala haji mwaba tajja tigundi habebe mbalo kama kati abantu bayimuka balabe ani nanyiri bitiibwa ebyo senga omuntu asobola okuwa ekitiibwa nga tasose na kutegeera nga tasose na kutegeera nti ono ye gundi ono empiima alafaati nti ye tasose na kutegeera naye nga awulidde empiima alafaati nekimunyumira nnyo n'amuwa ekitiibwa nga mpiima alafaati naye ate maleteekako nze dokita mpiima alafaati nendyoka njogera ebitiibwa byange byonna nebiki byenkoledde nedda totekeddwa kumpa kitiibwa lwa bitiibwa kubanga enkya senga banaabinyambulula mmwe mugenda okundeetera nze okugenda depression mugenda kundeetera stress nja kwetta bannaba bali mubitiibwa muyigeeko okwana abantu nga temweyambisizza bitiibwa enkya senga binaggwaawo abantu bano kyayinza obasinkana at least leka bakwekangibweka nzi nti bulijjo gwe nanyi nti ye bulijjo gwe nti ye nze taata omuntu ono akiwulira bulala kati gwe musomo gwaleo gwe mbadde ngezaako okwogera nti waliwo wekimberera ekizibu okugatta ekitiibwa ebitiibwa byonna ebya Muhammad Haruna Sozi Muhammad Haruna Sozi senkulu director CEO alina ebitiibwa nga 10 naye nze ndaba muntu mulala era nemba nga ndi royo sirimu bunanfuusi olunaku lumu tuba tulina twali tugenze omukozi munnaffe wano yagenda n'afiirwa naye nga omukulu twalina okugenda okuba nga tubeerawo okuziikirako omukozi munnaffe naye wakati nga tutudde bwe tuti simanyi kyatemba musajja mukulu oli nga musajja wa buvunaanyizibwa mukulu bulungi nyo ano nga tudde mu kabijja k'amaanyi n'ayimuka n'akololamu nga bo mubategere batera okukolola kaakati yefa bavudde ku paalo bwafrica radio tweze wano mutubireko mungalo nesooka ntunula gwe nendowooza ani ayimuse kakati nze nga nemusooka netunulako bwenti netunula ne kusozi bwati naye nantunulako nengamba wayogedde yakagambo nti nedda olina gwogambye nti nedda olina gwogamba nti nedda nga tugaze nga bantu ba bulijjo mukozi munnaffe teriyo biki omuntu ng'ali wali yese baali mu kwetotolako nga yeffe naye mba nsituka bwe nti ntereeze so zinanga mukama wange wannangamba nedda totereeza wadde w'oli totereeza bireke tugende bugenzi tulabe eyafiiriddwa tumukubagize tutambule tukole ki tuveeyo naye ng'oli taito ze zeetuumye oli yeetuuma taito n'ayimuka neintroducingira mu taito ezitali zize bananyini taito weebali naye ye takoze ki yali muintroducinga nga ye kale kyatuwamu okuyiga abantu abasinga bemubeera mu ofiisi mugezeeko nnyo society bwe kiba kisobose mukolagane nabo nga bakutegeera nga muntu bwe banaabasobola okuwa ekitiibwa ng'omuntu ne bonaaba ovudde mu ofiisi eyo obulamu tebujja kukaluubirira nnyo Toja kwe ulianga tatalina nyo. Na yaba singo bunji katie simu bazi tusiza. Tebacha, nebo mano nyamu guanga katia genze mku vacation ni. Mwalago. So, tuba gamba. Bwewe ya ambise nsindi okuwa anumu kazi. Kakasi antiogenda vena nesenteze banga deni. Kubanga senga zina kugwa kwa kalasi. Era sengo ne yambise obuntu bulamu okufuna omukazi. Kakasa nti obuntu bulamu obo tebukugwako. Kubanga senga nabo bunakugwako omukazi oyo kalasi. Ye yakufumbirwa yagala musajja muntu mulamu bwatu zembera zo ze yasima. Teyatunulira sente yatunulira kija tunulira mbera zo. Zikume. Bwe zinaba zikusiuseko nga ayambala. Chechimu na omwami bobo mukwanyo omukyalo oyo nga lwa sente nenda nga zewo lwa sente. Kakasa nti ozikuma. Bera nempisa malala gejeko kumesende zina kuma guwa wasa. Wezi kugwela konga mwena mwachite gira tumwe wasa wa sedi. Kalas chigwa u. Chwewe ya misizo kufune chintu echo senga chiku kendera koo chigwa u. Boba tuwele tukuti yango wadu okola msi president's office okola msi state house. Nga tuwele tukuti ya wecho. Nga kwa chiwatu sigira. Chimu bibidi nze kola msi state house. Chimu chibidi nze nikola ministry wechi. Nga kwa ya misecho. Senga wana kugoba. Tujja kuba yali akole msete house ni bambi mbera yomwali ojjo tunulira omuntu alina diploma nga alina ekitongole ekyamanyi kyakolera tumuwanye ekitiibwa otunulira alina degree nga ali kukyala nnyo mwenge nalabasomye kyakola mbu yasoma oyo nogola yasomera wakunya mwenge ne maama sente z'omukazi ezafiire obwereere tusaasira so oli mukweyambisa ky'okuŋŋaanya. Kiwe yambi secho onasolo kuwangala na cho ebange dene. Bubawe yambi sabu sungu kakasa antiwebeda mukambwe banga dene. Bubawe yambi sabu untumula mkakasa antiwebeda muntumula mbanga dene. Kubanga ye vye njini vyoli mkwe yambi sabu. Yabigendo kuletilo kuwangala kwa chicho gendo kufuna mchicho oli mkwe yambi sabu. Tugambi obawe yambi sabu sente kakasa antiwebeda yambi sabu ebanga dene. Bubawe yambi sabu untumula Boba gendo ni mkwe yambisa bwesigwa. Nga bantuwa kusinze kutegera na bwesigwa. Bwe blanding. Kakasa nki oyongera mwo buka mwo bwesigwa. Bubuleke kuono neka. Abana nabazi kurabali dawa. Kakasa nji jaja feche. Ta feta. Yari mwesigwa. Abana kichipa kutegere deko. Chuboba wa. Bwe mpasa mkazi wanyinga mwasiza wa din. Togenda kuveli nchwa wai. Wakano nyako chikanu. Soja kumanyi. Ebanga likamalanga kache kumide ne dini liyako. Niweka na kungu mkanika nikeweta weta mwe kati ako. Keko. Kumanga chinakawa sisa checho. Mwemana muwasarwa beauty. Alino kuima beauty yo. Omutawa na kasteke ndera mu. Au. Weyambi segurunji kakasa antio wangaza. Chiweyambi siza. Ngo. Ofuna ekintu ekyo tulabide ku bannabya bufuzi wanu mbadde njogera ko wali mu kitundu kya fecha sose nenkulaga nti mulimu aba musawa ya lero nga bandi bagamba madam speaker kakati simanyi ne bwana ajja mu parliament ken akatundu kenjagala okusinga okulaba bwabazze mu parliament agenda kutula wa ha awo abafi Bwana abako chayagalo okwogera naye agenda situlo mukono bwati kubanga memba wa parliament awo enduru ebwavudde ko twayogera ko ku nduru tiye enduru zino zituletera obuzibu enduru ne tusobola okukipinga kye tuli mu kukola ebanga dena nebanga batukubira enduru bwe batusobola kukipinga abantu nga batukubira enduru forever tutandika okweddako. Obula mbunyuma na nyo, nga tewali ya denduru. Omwana ngetea nkubira nduru. Era ye wajia zanya nawe, tayagala kumanya gwani yo, kwa lila company chiyo, nina bilio, nina mekoa, tayagala kumanya status yo. Yaya gara tata. Luwachila tukipi ngu obula mbu. Kupabu watunulida wano mzila ndovu ya kwa hitu njumia mche, vita international relationship. Nkibu ogenda mawanga gali ya gewe. Obabu Ungereza, obachi, Oweza no isi nganya. Obo kutula mulumu yemu. Ne senator. Obo mtu wa goroza anti akula mu government. Musigala chechi. Mtu wali wache amani. Neya marugari yenu mufi. Okuli yonji akura ministry wetu. Nyori okura mango wechitale nyo. Akura mpresenta nora ngechitale nyo. Katatene hebu atu keyo. Olokuwa manjite ni wachitalo nyo. Nari okaba sente nyingi nyo. Ayagala ku akipinge. Echitalo chi. Yenu mufi. Ayagala zimbe nyumba nene nyo. Agule moto kebebe ya nyo. Ayagala kipinge echitalo chi. Echintu. Echinzo kubanga chigenda. Kumumalako yeke nyini emirembe. Nsubira yuwa leo njaga kujumba. Chimanyi, mtimuli manzari, haba munga timuchi agudeka o mbuza, mte chige tuwa tusala. Mbuzi chige tuwa tusala. Sala yunajyo ya gara, mwebanga nunji. Sinduade, sinzibe, sala. Techina buzibu, nungamba dokita antie. Ebisambe bibili obimala we uwe, nungamba, ah, neda njaga lako, munte njaga la mchibumba, nimuleta chibumba choka. Enga tuwebalizadala wanange, mwebali nyo kutuka kukula, mwebali nyo kubanti ate, mwucha uli ziganyiza nape. Mungu avansa sidiri, oya bankumia, mbaleka wano ni mtu umbula, mwatu watene musabanti bankumia, nchatu kumiwa tinga tucha uli ziganya. Abaji uli dejo nile katumucha uli ganti, alhamdulillah. Kubanga bani nape banji tewasobote kuzukuka. Banji avali nabi oya nano kufuna tiba zukuse. Banji vyo sabo kufuna vyo sibi basaba, ate basaba kufuna vyo lina. Neto chimanyi. Karinu. Imarati nsi, umana nsi, kwa aliku mkutu watumu de, kabazi tuwaha, Shafiki Mutesa Sida, Mugada, Mkondomi wangi, Dr. Yasini Zosemi, kwevalia uvona, Mariamu kwa alioko, waliwo, Sheikh Marijani kwa alia tumu de na ye, abantu bafabecha nja kabila mauko tao, sheke wangwe, kabila au imamu, zaidi, aha, mwebali kubanga mwena kumukutu kwe muli, tuba saba, tuba kubiliza, tuba gamba, tochusa. Ine chikumi samukatonye ze mwenda, emiaka kuminieta nuwe dunga tulimonsike, tujo jovia aba tufuganya, nga tulie chokula bilako, tuaba gamba wano, emikisajia kajawi deo, bera muna mauli ya dako, emikisajia kajawi ndede. Abe wani, safi genda tandika, songa ate sande no, abana abana njagala kuba sinka nako. Kijia kubali itakuwa ntuogile muko nabo, abana bagendo tuchi kiti abana maukota, maukota njagala timu kabiliti, njagala muwage timu kabiliti, jetugendo ukuleta wanatengu anga bujefuka, ne kuchikumu sabukatumize muenda kuchetuita Pearl of Africa National Grand Competition. Onteke, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Program, kula sente. Ye programu ye yevye mfuna, elambike vyo bulimine vyo bulunzi, mugwanga, warangie kula akula nyizotia, emikisa vyo kufune nsimbe jiriludawa, yaba fei, aba funye sente, boba jisewa, kula sente. Katijiwili nizengabu jirunaku, okufa kusawa kuminzo kumacha, paka sawa kuminye mwezo kumacha. Tandiko runaku, nebilo woze vipia mkunonya sente, muprogram, kula sente.

0: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Palo pa Africa radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
1: Pal FM ku 15
0: nga tukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumala yo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Pal FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumiddwa Pal FM Schools Crani Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosobola okuwulira essomero lyo Gadi binka na nama somera amalala mukusome kitabo kya Allah abayiza abamaloboza amasene kelebu Inama somero manji gama zo kwe wandisa Pal FM Schools Crani Competition Okuva kusawa munana paka sawa mwenda Eze misana Monday to Friday Okuchani kangina kusomwezi munana Omwezo kwa mukaga Bili abili mumukaga Tuninga uwagile somero lio Atenga uri ya kumaloboza amasene kelebu Agaba izi Yonanga biwa gitwa Fidaus Hija and Umra Services Limited. Lero, mu program na mwa tulira. Weyunge kuba namateeka bakenkufu nga bakunnyonnyola ensonga z'amateeka.
2: Ekkooti erina olukusa okuta omuntu awatali musingo gwonna. Nga tukuwadde ki? Bero. Kubanga ng'ovudde ku mutango gwe ssente. Bwe batekako n'ebirala, leeta passport, leeta ebyapa, leeta biki. Ne mu mateeka, tewali wogera kisoma nti kkooti eyinza kusaba kino okweyimirirwa.
0: Etteeka likola litya? Likola ddi?
2: Singa omuntu abataddeyo omutango gwa bero nga ya cash. Nga senta sasudde omusango kasa gumala okugwa gugobeddwa oba gwisalibwa nga tegukusinze buvunanyizibwa bwa gavumenti nadala nga isyamutongo ekiramuzi okuwa sente zo kubanga zino sente ziweebwa nti bailo sigamba nti baba zisaze nga poteya tifaili tibagitwale lubeerera ezo ziba nanyiri fundable nga obukwakulizo bwa bailo tobukoze ki
3: tobutuukiriza
2: era bwe kigwako nti omusango bagugobye ogenda obanje sente zo era bazisasula
0: Na mwatulira ya lero kuwokuna ya njawulo kundala.
2: Omuntu abali ku polisi nga muntu abamukutte. Temosi agenda kumulambula wadde kumweyimiza. Nga tetufudde ku kikaki amusango kye bamukwatidde. Omuntu ali mukomera nga bamusibye abere ku polisi wabu prison. Tasobola kweyogerera.
0: Okuva ku saawa emu paka saawa satu ez'ekiro. Na mwatulira manye ensonga.
4: Okufidde nedda. Amawulire gakolanga kinene nnyo. Okumanyi sinsonga, okusomeza, okuwabula, wamu n'okutuyambako, okumanyi ekiddako, mukono gwe ng'ompuliriza, kuguna omulembe gwa tekinologiya, okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga, era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye. Oba mu kitundu kyemwawangaalira, singa abafuna okuwabulwa, wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo, fuka munnamawulire.co. Pal of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeewo nate, okuyomba ku sosayete yaffe. Okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga kuguna omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pal of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuuza kuba ku nnoti 7 4 5 8 19 fuuka munnamawulire ddako ne Pal of FM program kuzaima kusomesa tukuwabula tuyigiriza wamu n'okuddemu ebibuuzo byo nga tukuwennamula wamu n'okuddibwamu okwabamanyi ku nsonga y'ebintu byetaaga okumanya mu puroguramu buza imaamu
5: ahima agamba nti imaamu taata waffe yakuza omwana ow'obuwala kakati omwana nga maama waffe era yamulabirira kati omwana omuwala akuze atuuse okufumbirwa ate taata waffe ayagala muwasa abuuza obusiraamu bulamulwa butya kubanga lazima tufiirawo mwana ng'ono tayinza ate ku Weri jia kumama wa fenti ya bere muja we. So uri ya vili mudunia.
6: Ndiyo uri la.
5: Ndiyo uyo rahma mudem.
6: Kakati mubikwara gana nensa. Ni mu dalilu akiria. Mubujuli zuwa magiza aga uri jo. Tishita ho. Niyo sharia tishina kubuzu. Sharia tishina kubuzu. Si tali related ku family. Wabali. Si mwana we. Si taina tewenda luganda lwa musai lule mesa.
4: Monday to Friday, sawa kumine mchitundu isemisana. Na kusande, sawa kumina mbili, isa kaungeze. Program Buza Imamu na abamanyi, bumashika benja uro, abakugo. Iriba kakensa, mudini wa Islam, tojisubwa.

0: akomyewo namanyi gamirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kebera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyi gaba wanguzi ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo chakawa akasanyo kanuka kakasiba banashino
1: okufidini da amuhulire gakoranga chinene nyo okumanyi sinsonga okusomesa okuwabula wamu nokutuyambako okumanyi kiddako mukono gwe ngampulirisa kuguna omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire addako Pulse of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeemu nate okuyamba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone. Wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe. Jangu wewandiise wano ku Pulse of Africa Radio kati ofuna okubangulwa. Fuuka munnamawulire addako okumanya ebisingawo. Oba okwebuusa kuba ku nnoti 7 45219 fuka munnamawulire addako ne Palotham
2: jaja
3: wenji
2: nazudde eddwaliro eri omulembe bagenda okukebera tugenda kujjamu kwejja
3: nze nakowa ebintu by'okuntwala mu malwaliro ne banfumiita agayiso
2: jaja bino si byampiso oyingira ekyuma ne bakebera kuva ku mutwe paka ku bigere
3: kisoboka
2: be
3: baliwa
2: be bajja Dwin Health Service Center namungona kankuwe namba z'essimu 07707-8-1174 jaja ne
3: Kwa shumaje, kujedwi ni si shagari.
2: 0754-666-327.
3: Mufuze, nzo nago lungereza ndumani. 0 musanvu 0. Nsanvu mumu nana. Kuminemu. Nsanvu munya. Ne 0 musanvu 5 nya. Nkaga mumu kaga. Nkaga musatu. Habili mumu sanvu. Tugende katika bajedwi nubani zo kugara umana.
4: Ok, wetu watu kwa mkwano. Gwenye zo kuvira kwa kamasa. Omuntu waliwo ebintu by'olina okwesonyiwa ng'omanyi oli mukwano gwo naye ng'embeera gyali mu ndala
5: omukwano n'osalawo gutambuliza mu kimpoozi
4: walaki bayita omukwano ne bizinensi
5: bayihaweki
4: bizinensi tojeka nga mu mukwano kisuse
5: omukwano sooka oguleke bekuwe gukoma
4: kati nga ku kabineeti yefulumye waliwo omuntu omu alina bizinensi ye yeetaaga abantu bangi okufuna mu kasente taga abantu bangi najja
5: otunulira nawe wasinga okuva obuwagizi ogamba bwe nkola kino mba ntya
4: yaze n'abaako omuntu omu gwayozayoza kyokka bizinesi yanaatera okugikuba oluku mu mutwe nonengerera ebitaloganda bannange obeera gwolowooza gwe musanyufu abantu abamu si basanyufu
5: bannayuganda embeera yekulaga nti balina obulumi oba olyawo
4: tonenya muntu aba nesanyu ndi tomunenya kuba nasanyu lye alina ennaku ye muleke
5: engeri gye basituseemu ninaera nawe omulala gwe nalabye era naye sanyu alina pitirivu amu ne bamugamba gwe nno wali badde ogenda mpola
4: otambudde oyanguwa
5: sanyu lirabika liyitiridde
4: akasaayiriro
5: Ekyo nno kyazze oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga kawungeezi kaali ka lwakubiri kawungeezi
4: okutuwa baagenda okukola nabo
5: tetusuubira kati amaaso gonna gatunudde kavule obudde buno ani aleetebwa sayidi eyo twa twali tulindirira tulabe mu bya shado ne lead of opposition
4: nera lead of opposition era alina kuva era eyo kuba yebasingamu ababaka banje
5: kati amaaso gali eyo naye mu bimu ku byatunuulirwa mu kabineeti gino Museveni gye yafulumye oba omukulembeze w'eggwanga nze nkyukakyuka obaolyawo entono ezaleetebwa
4: munnange asalawo nga bwayaga naye waliwo enkyukakyuka nange ze nalabe ne ŋŋamba dokita gundi abadde wano kutakyenge mu by'obulamu
5: sitya
4: agenda ku kikola
5: atya ayinza okuba ekitone yamulabye nga ekitone eno kiyinza okweyoleka ennyo
4: kati tuganye dokita
5: baliomusinayerabireko wano
4: naye sita atlist abadde agifunyemu experience naye kati n'okukwata dokita Ruth Acheng n'omujja mu ministry yebyeyegundi yebyobulamu n'omutwala ate mu ICT
5: gwe omumanya nti buli kimu kiba n'enteekateeka Uruo nina mkwano gwange. Ya ngamba aina ya chizimbe cha pangisa. Kone ya ngamba ku tosuka kumi yaka kumi. Nobo sasula bulungi, nobo to sasula bulungi. Miaka kumi wajue ranga landlord ya gamba. Gina no nyako no
4: e, walala.
5: Kwenzo kwisa nga nukulombezo gwanga achikula mufu na experience indala mubantu abalala.
4: Yeah. Kazi watu.
5: Na tu chusa mwao.
4: Kazi watu nga abadda gira mbola mbola wati. No mulala kale kwenye nalabe kwenye nagambe kale kale uyo kale.
5: Nalabi ye. Ne.
4: Minister Bala mkatina wa turistiko ba.
5: Nange nakirizo mbuja mbana mbavubuka.
4: Yali wa yali ya vikola.
5: Kaliende muloko government.
4: Tayari nachuwala. Nachuwala chiji njo mcharo.
5: Yena na yevi.
4: Anyway. Yali wa atlistiko.
5: Bwanaba inabibasu vodoboli ya wakalo kore lao. Katulabe guvali. Nji uka chukezo zinabamu.
4: Kakati.
5: Habine second deputy minister. Deputy prime minister. Mkulu Moses Ali ni ya umuzidua.
4: Ah, uyo chichitufu.
5: Mbali Dr. Crispas watachiyonga.
4: Mbamu Moze.
5: Hey.
4: Na umulemu bambi. Asigale
5: kuchichuka. Asigaze kuweleza bantu wa mparlamenti.
4: Kubanga ya tuwa mbamu bambi msajia watu wali. Tsia, kari. Bwati yonu tebamu eleveti nzeko.
5: Alio.
4: At least Honorable Miss Kabanda. Kampala wale tebaso wa mungi la HVH nene jisinga kwecho. Kampala mitono tono.
5: Hajati Meisa.
4: Tebamu ziza kuchia baddeko.
5: Ya kumiyo kuchia baddeko.
4: Mfakti Kampala. Chagama tebakoza gulunji no kusinga. Olo wakati ya MOP wa hundi.
5: Inzo kube ngilira jiali wanunga wa kulembele.
4: Nibamu gamba bituali.
5: Gano kuwele zoboli ya uwele za buzize. Na mga agenda yongere wa amani.
4: Tatu ina
5: amani. Mfakti ya utibachu usizami. Ni yate. Ngiri hona lebani chofa to gabiji ya gini na kaseki singaba mwade ruwero tuwa yangu
4: tuogera mubu ogezi tuogera mubu ogezi
5: na H4 ya chisigaza na mulala infakti nze nganze nizu kumbati yaba the surprise jino katumba amala
4: jino katumba wa mali
5: bulikasera obadde ulira bulikasera obadde ulira ngeyo Minister Mluli Mukasa buli wavaya gamba tuina abakozi abempewo tuina abafuna emisala nga tebali yo milimo ya government
4: kati ne bamugamba
5: kati katumba amala kaje agogolewo
4: ngere jali munamaje
5: kaje natisa tisa abantu ne balozi
4: aneda munamaje ababera straight by the way
5: abam kati kaje
4: ze chemba nyumba namaje
5: obwo abakozi abempewo ana abagogola Nituwekira kusasanya nsimbi ezitali iyo ezigenda eziko buyisi. Kwanza jukira press conference satwe za semba ye mabegawa. Minister Mluli Mukasa buliwe tuwafu na ngumu kiso kumisingana. Ngensonge ya jogira kwa ntuchia alapa ukuluanyisa wako za abempeo. Mulimu wafu na umisara kwa government inga tebali iyo. Mulimu so katindoza jinu katumba mala basa zeo. Kulembezi ya gambi unajia kusopolo kugugulao.
4: Mshirule.
5: Katunuleo.
4: Mshirule. Mwanarebo msheruri.
5: Kajawe reze ingiri. Habi kabantu bima ule ya bakula bulu unji kati. Kajawa wele reze kenu.
4: Foreign affairs, Haruna Kasoro. Mwanarebo Haruna Kasoro, foreign affairs.
5: Atenu uyo, nadebalu msandwa santa.
4: Omayo sokano la abadewo. No la kubat, mubutofu. Alhamdulillah.
5: Namu mchala, kudeli nyaliri mfude mutuwa wa UPC. Elinya, wenali jukira njadu kugamba. Kupa wade chifunarabi ya UPC ya vudeyo na yo.
4: Nemwe gana.
5: Nihigamba, tuina munte seganya wakati wa fene government ya nkula gana ya fe. Ibadena kusunote tambula bulungi. Search fe chuchiba wade. Nukwebu uzo kuchikiriza. Muna foyo tena tuwebu uzako.
4: Nye mbundi ye nga wade nga ya mongi.
5: Ante uro nkula gana ya liye cha tambula. Katibaji imilizano
4: mtuwe
5: mkalulu.
6: Loadinga like a daily bando.
7: Yeah. Kalakata, kalakata. Mikono ju.
8: Free of fire, free of fire, free of fire.
9: Omuli dongo ulira mole, momote magu kankana like drums.
10: Nesumulula, wele za lighter, watch me set the fire.
11: This feeling nyongera, chibuya gansoke bo.
12: Kalakata, kalakata. Mikono ju.
13: Free of fire, free of fire, free of fire. Funa mbele ze singa kumukutu ogusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekito.
4: Tunonya ku banafa bali kongodeza enja olo tulabe ekibuga Kampala we chimida machagolo alero.
14: Govuga bichinawe. Ago kungudo, traffic updates. Tegere bie ntambulanga bwe biyimiridde ku ngudo ze ekibuga Kampala. Ezenja ulo mu program etuli omukeze.
4: Okay kali.
5: Tuwagala kunonya ku banafa bali kungudeza enja ulo. Tulabe tuyinza okubanga tuli wanu tweyogeza ntubanonya ako nga bakedde kubanga bagenda kusala. Bali mukuteeka teeka.
4: Aba soka tuweleza, okusara wajasaru uruvanyo, mecho chonche manyo. Baino soka ni batuweleza.
5: Kari, situwaka tuwabe, abali kurugudo lwa Ntebe. Mkuru ule Abdul Sharif kurugudo lwa Ntebe, yyo chiti chitia. Kugwe, agenda kubango kuzisa urugudo lwa, ya wana ingile chivuga kusaidia yyo. Chinala vyo kuwe njogende kuntebe na izijukira mchala Dr. Kanzira Dana Atwine. Yategeza nti na haba ingila wano. Hakuzi sasaidiye etisawe na huwa gira kuongira mwa amani ukulabanga akeberebwa alasani doku gina mkalanti ni batu walibweyo tulimukulu wa nisebola.
4: Okay, hela
15: mukama wangu wa mungetia
4: wasuzo otia wenyonye
15: nasuzo urundi mukama wangu wasuzo otieyo
4: jendi wento nze nalo ngotubi
15: wotio
4: kale tuwagala eda chika ye mune chitundu.
15: Mbe ya ziza nyo baka mabange mwenda abali mu studio za Radio Faro. Kikume mwenda kakendeze mwenda ekura lio mwenda kwa buliki. Na wenda mwuruji mwenda aga yeku mide kumukutu guno okubale kwa kiri za mkubuseko era mkulise yoko. Mtinoe vale kuwela nga mwuri itamuru na kuru haidi. No kuwela nga tuli mkasera kengine koyo kuteko ako kusala evisoro. Na yendo wetu kio mwere zaabu wa kutubu mwa Radio Faro. Munga katako kuwela nti watendi mwona kwezo na tuseta kurugudo wetele. Nsoboro kuwela nga kwemunda saidi gire chibuta otendi erembera nga wetifana nye. Na nyendo kuwela kata kukuru mwe watina. Mwoto kazugani zitambuli ya dela buru njinyo. Bovero tusi wano kupata pata kiwali uzivu. Enama suwe zifete na ukunikiriza mwenda chikabiri kusatu. Olono mwona nge neweyo ngirayo. Bovero maso kuita wano tuka wano kukirito mspite. Ege tajike muku mbili na ukupata mwao. Olono lotuka mjamso liye na jana mkundi. Na jana mkundi. Kwe tunute woka kutia mwaka tono tono. Na yeka kusobo ze soku vera matunga kuleini. Na uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga uvera nga Ote kwa lena moro, oyingire wano kukuroko tawa, embera mkwano wangekenda kumeri la tara nungi. Wasari mbitara, oja kumikirise dakika satu kunya, na uovere nga weyongira yu. Entambu okay. Hili tuka machaga lero wetu wefana nye, na yenga nyongira kuyoza yenza baganda bange mwena, na tara kasara Abubakari Senda urawe kakubo, mwanandu wewale kutuka na kupaidi. Kuwati kumusabu kakunyezo mwenda kwenu, kura yomo tuwa bulijo. Nizemo na mutabala rule Abdul Sharif kuwa paru FM wana kurugudo rule ntebe.
4: Ok, na kusewe da chike mchitundu wabadezo kari kano nyeko kuwaswa. Na ye nizendo mbade ndo waza achizibu kugambo mtu ukuliso kutuka kuluna kurahidi. Nizendo sabato haigambie neba za katondo kutosa kubaru kutoba kuna buji nzabu hacho. Obuso bozitebuli mikono jo. Ndo waza oba. Wetu watu kula tutu kasekende. Kasekende kugamba. Neba za katondo kutusa kuna kuru waliru. Ngochari mula. Na hechi zibu kugamba. Mkweba zo kutuka kuna kuru waliru. Ngochari mula. Tisoka kweba za katondo. Zena ubira ulumuwe yambi yambi. Ino utakula bikolachi. Binza teka mkula muho matiga. Katina dalaba boda boda. Tuja kweba za katondo. Nana mtu bibazi. Boda boda mgeane mvuga boda boda nga mlinganga valikevi intu kumutu. I'm sorry to say. Omutu nafuga boda boda ajugula kwa atina ingile kubo nga linga atama intu wali yaba liyo. Ndo za kawaya tekana kwa tabulonji, tekanya, tekana nywera.
5: Kali tukiza kwa kununya laku omukulu lubega midu aswa. Tulabijo wa sinzi debi intambula bilipitia kugwa ingile chibuga Kampala, fumia chibuga Kampala.
4: Awo gambye kirabika akedde kusala.
5: Akedde kusala.
4: Chandibanga. atemu nago ulia. Na wewe mizanyo na ya ingi deo kari. Neronga Gregat kari katoke wano.
14: Bovuga bichinawe. Ago kungudo, traffic updates. Tegere bie ntambulanga bwibi imiride. Kungudo ze chibuga Kampala. Izenja ulo, mu program. Ituli omukeze.
4: Okay, mbade njagala mwami Gregat tubulire we yasalide. Oba teyasaze.
5: Anjo kuba tanasala nga utuba wano.
4: Nga muhiti, nange muhiti tusali. Kubanga, ebyo kuja kuzabinji. Tuino kusala, idho hiya. Na ye mchona tugenda kuba tutuwe baza katondo rebirunji.
5: Olaba wetuga mu invitation bide ya mkama wafi matufudu na ya
4: sabi. Pale FM tugendaweza 15. Ugundi akademia fewa no. Ya achi pozi, ya echi?
5: Rexam.
4: Rexam tugendaweza miaka 15. Arsenal tuwa wangu de Premier League.
16: Premier League.
17: Naenga
4: zetuwe tuwa wangu dita
17: Valden kakutekeze kumaudi ya gavai wa coach McGregor Valden Youth Cup wajite VYC ghetto to ghetto derby ebera under 8 wasi awali wasiwe miaka munana
4: washa mwamba na nene takatamanika ngaka sambo mkia
17: ngena kuzo mwezi munana nena kuzo mwezi mwendo mwezi kwa September baba gamba buchari mwete keteke chikeza eja kuwa holiday edako
4: ndeta kwenja gade so, obatu kola yuka timu kafe
17: mkore yuka timu kamwe abali under 8 akanako akaseke ende
4: mkore
17: timu edaba jakube la wali kawempe tula ukuwa andisa nubi tuwa lukumi joka ebilabo biiti livu chenyezo kugamba
4: edaba liwafe nunu lwacha tusembiri ranyo pananga Mr. Gregor nguo sembira nye wafe
17: anti ti ama kandagari yao timu wesivuka.
4: Namulaba.
17: Timu wesibuka amakanda gali yao. Awawawawawo. Kawempe tula.
4: Chirokole over the other side.
17: Kawempe tula.
4: Tula chi. Tula uwa.
17: Kawempe.
4: Kuba kawempe tula munene. Nge kumpi ne wafe? Ukasa.
1: Ebyemizanyo. Sports breakfast mo. Etuli omukeze.
17: Yes, kupale FM chikumi mumu samva katenze muende kule rio mtu wabulijo webali kubango kule chama nyinyo okujitu mbula. Njagala kubanga tempo zineba za mungeri enja ulo enyo. Ababade wali kumuziki guwa masji jamba wechanja betu wasadena bo mkulikeyo nyo mwebali kubanga mkule choche mwako ze chinene nyo. Era neba za aba uliriza ba pale FM mwena jemuli. Neje musinzira kubate muko mawano temuli mu Uganda yoka ebweru gwanga muri international chemwako zo kubanga tempozi mutambula wa mune pale FM okusonda akasimbi ako kitwa sodo kubanga tempozi tuwayo olunako regulu neje kubanga kutegeza nti omuziki tetegunagwa ira sente zo zitwaliro tezimala kale osolo kubanga ono nya kunteka tekazo mukisi era bajja kuwa tuba updates wano achie chiriwo batusewa bigenda bitya tujja kuwa tubabulira so togana kubanga obuza banayi jamba ntandikeddewo kubanga tempo ziramba gata ketofali okugatta kweryo jitwasodo kubanga tugattako mu mbeera bwetyo jaga kubanga mwe namba kulisayo abasodo kubanga musala namu abatasaze ngatimwa bade na busobozi na yenge niya yabadde nambulu kufungendiba ya badentefu sabalu mulu ndio gudako ataba sasule mbulu njimunia ate alimu ndio gudako enia zisoloku wanga zitu ukidida na mwe abagenze mbasu noku wanga mkulebi njimuna kwe kumi na mwe mbakulisayo edane saba Allah kilize ibibi mwakoze ate mpoza tusobozi soku wanga tubigendi lako nemu banga edisigadeo zesali nasifu the sports breakfast mprogwa mweturi ya mkeze njagala kubanga nkutambu zambia mizanyo katono tusoloku wanga ate mpozi atumanya biche bitambula umanyaba mumu gena nemu edabida gane muda mazali mweza nti nsika kati wede evi tubitambula edanja kubanga kutegeza nti walimu nteka teka iza conference league final ya wede mchiesike sona kuruwa lero ebade timu ya Crystal Palace ngeita mvubuka Jean Philippe Mateta omusajja alingo mutigwa masanyalazi muwanvu mudugavu mugumu aineme hula abwate mudachika za 5 mwemu na teba goal yambe timu ya Crystal Palace abwete netu alechikopo HIUEFA conference league katino okutwala chikopo chino chitegeza butegeza nti season ija agenda kuchika mchikopo echa Europa League. So ngate ya wangu chikopo cha Europa League, yetimi Aston Villa, atena wei afunye ticket, emutuwala mchikopo echa Champions League. Kale aondoza olabe bintunga ebitambula. Njagala kubanga kuteza Crystal Palace vema kubanga kute chikopo chino. Che chikopo cha Ulaya, che basoso kubanga, tempozi batu walerea fenu, je basoso kubanga, bazanya Ulaya wona. Yabwe tuwasudu kubanga bajitwala ngaba kubatimia Rio Volcano goya demu kuwerere. Nisaiza nikakati Crystal Palace mumiaka ebidi joka esodo kubanga etuwale chikopo cha FA Cup, esodo kubanga etuwale chikopo cha Community Shield ya kubatimia Liverpool. Kakati egase kwenye chikopo cha Conference League. Nisaiza nchi omutendesi Olivia Glazer na miaka ebidi jama zeo mumuaka gumugo kwa kwenye demu ebidi enja ulu nga atuwale yukopo bisatu. Chokechi kwa msanti omutendesi ono atemu nae ya sibula. Ila sezoni eno ndoza guno gwempira gwesomeyo kubanga batendeka sezoni ja omutende sumula yagendo kubanga ajikwatamu. Ila tujia kwa tulaba okusomeza okwa nasanga wakati bazide mwechi nyege nyege ntifetuli ba wanguzi kati onao lila. Njagala kubanga kutegeza ntumvubu kono Philippe Mateta buatu ya iti duane kutimie guanga ya Ufaransa atebe gozi badenga kumina mkaga sezoni eno. Ila buatu Mufaransa didi ya Deschamps na gamba jangu. Jangu tujia kubanga tempo zoti ya mbako na abalaba dembele nsoo kubanga tu wangu World Cup. Ila buatu ya iti dua. Njagala kubanga tegeza nti ate kakati ulai chikopo cha Champions League kuna kurumu kage ya kuwa sawe mwe ya kaungezi nga Arsenal watu mkani timu ya PSG wali mu Budapest mugwanga area Hungary. Njagala kuwanga kutegeza nti abangeza bagala kuwanga FG kopo vya Ulaya ulivanywa Aston Villa kubanga ya tuwale chikopo cha Europa League Crystal Palace ya tuwale chikopo cha Conference League kakati na basi nubagamba nafe Champions League tumutwala kali ye njawulo abangeza jibagala kubanga bateka mpira gwa Ulaya kakati mune tulindirira. China asoboka, tichisoboke, tujia kuwanga tuwe kugamba. Lunaku wa mkaga, at least ndoza klabu zo na wizimaliza emipida ja club level. Ulono tulekele chikopo, echinene, echa World Cup. Ilanja kuwanga kutegeza World Cup, enteka teka waziri Morocco, ya ise timu yao, South Africa, ya ise final squad. Jegendo kuwanga atempozi Hugo Brees, akwesa mpaka eza World Cup. Njagala kuwanga kutegeza antwali, international friends, Jamaica, ya kubia India, goza adebili kubwele, ate olunaku, olwego otwale Morocco, ngekuwa Burundi tanu kubwele, ate Nigeria, ngekuwa Zimbabwe goza ade bili kubwerele. Njagala kubanga kutegeza nti ate akutu ya jadi jalo wakubidi unako luwalero tugenda kubanga tufunayo international friendly genda kubwede mu Ireland ngaba tunkane team ya kata kakati kakujekao kutujukiza bujukiza nti mpaka oba mpira gwa Uganda Uganda Cup Final jukiza nti yachi usidwa echisawe olivanyo ya timu ya kitalo kubanga yo kubide ndoro mufufa ngaba gamba temusu ya tuchaliza kutisa echa vila chechaliza kwa tenga tumu kufaino ya chikopo. So FUFA neulizo kusaba kwayo era kati bagenzi wali kuchisawe cha FUFA Technical Center Njeru jibageno kubanga bazanya final eye mpaka eza Uganda Cup mpira gwa ruwa mukaga esawa mwenda mugende mpirogo wakati wakita timu ya Vira chikopo cho cha Sambi Uganda Cup tuwaweko muanguzi atiranga juu tushikia mpaka eza CAF Confederations Cup. Gavude kao katono nyo kuisa kwa mutransfer za zita ambula Gabriel Jesus wali kutimia Arsenal bagamba obukadabili mbulete amwagala. Obukadabili gwauli nanti omwetazi. Obagwani goleto obukadabili twala. Njagala kuwanga kutereza nanti ate timu ya Barcelona elemedeko elekanga batu sekunzikeza nya omvubuka Anthony Gordon wani ukaso mungereza. Bamutwali kubukadenkaga mwenda za paundi. Songa ate Manchester United elabikanga na yo edi enyinyi tide. Yagala kubanga etuwa Brazil Ederson Elliot miaka abili mukaga okumuja mtimi ya Atlanta kubukadasatu mtano. Wabu mvubukono chila ganti ne Manchester City. Ekanga mwetaka kati anasinze nsumika yana mutwala Andrew Robertson abade mtimi ya Liverpool juki anti yasibu de agenda kubanga tempo zeka tatumia Spurs amauli agaliwo galgant Spurs umvuke nega kubanga mutwala miaka 3 mwebili bagala kubanga mugata timu yabwe balabenga munange bongero kubanga bunyeze chifo cha Premier League kubanga season eno babade bazeyo baonede watono. Enzo Fernandez wali kutumia Chelsea alikanga na yeo ayagala kubanga yabulira timu eno kubanga munaye tayina weri terimu Champions League terimu Europa League terimu Conference League aya kakati zenkola chiwano bamugamye nti aye woba yagalugenda tutuja kugana twagaluka de 10 aga abulina abulete seta tukulina ko buzu mvuka mwalijeti na midfielder miaka 2.5 kale
4: na udataka itingana mbase no ase no edabike mulamza naye mwana tanna tu
17: aleka ate Chelsea na Arsenal tulina ko buzu
4: seta tulina na yana muwamo bwa 12
17: musoro kutesa naye nga Bazo bateka okirimya. Bache rusize mtimu zibade singo kuba contract yenzibwe nyo myaka 5 musafu mukaga. Kakati munayo genda okujukiza ati banayi contract jena signing azibwe nyo ngekola bubi. Kakati wanwe balira bidaba zanya abasinga ati banayi contract.
4: Badweke yakude mu bintu wao. Musajja Rastaman.
17: Nibamwita ne kutimu yego
4: ngamwe. Rwansonga ayoleseza nyo mutindo si kuoleza kwega matimu emuyambiyeko emuyambiyeko kulaga nti nase no bina kuchekola
17: si mutindo nyo
4: kwata nange si mutindo nyo
17: yesura kwase mulwadde nyo naye lokuba nti munaye abo wanguzi
4: basigala mayo wanguzi bamwanguzi
17: naye agamba
4: mara nyakude bintu
17: alaga ja ate munaye sokolechi
1: ebyemizanyo ebyemizanyo sports breakfast mo etuli omukeze Kutesa, kuno kwe kutesa, mu etuli omukeze.
5: Naye munange nno akadde kaweddeyo. Nalowoozezzaamu okuswala. TV eno ndowooza n'entebe zino ze baba batwala nsobola okufuna ssente. Gw'oseka busesi tobumanyi buzito buzibu bwe ndimu. Ennaku zino zonna ntakula omutwe nkyabuliddwa. Ennaku zino zonna ondaba kusirikirira awo n'ebyendowooza bingi.
18: Kati ekitutuusa okutuuza TV.
5: Kuswalira wammwe nze ngene nswalira ewammwe.
18: Ani agambye togenda kuswala?
5: Ah, leka. Basanji bange bonna bagenda kubeera eyo contribution bagikoze bambadde banekanekanye. Kangu nina okukuuma ekitiibwa kyange.
18: Kasita bulijjo okikola. Bulijjo contributing ewaka.
5: Ah, bulijjo contributing.
18: Kyangu kyakutegera nze nja kuteera.
5: Anti gwe tojja kukimanya. Gujja kugamba kutekuteekayo akabiga nga nze aswalo.
18: Kati tunda TV olw'okubamba obusima nga mutuukisho niyewa.
5: Okuswala ewammwe ka nswale mu maaso go TV ebe nga teriwo nga n'entebe teziriwo tunaatuulira wansi abagenyi banaatuula wansi.
18: Nedda ssebo nzigenda kikiriza.
5: Ate nga lwaki tokikiriza?
18: Tunda bya mu nyumba.
5: Anti nze aswala nze kati okulwanyisa okuswala ngenda kutunda TV n'entebe ezo tunaabiraba oluvannyuma lw'ebyo ewammwe nga biwedde naye nga siswadde.
18: Naye bannange.
5: Nze nkuma kitiibwa kya?
18: Lwaki gw'ofa ku bali bye bagenda okukola?
5: Anti nze kankuuma ekitiibwa ekyewammwe bagane kumpisaamu maaso.
18: Ebitiibwa bye biki ng'otunda byamu?
5: Ebudde bwonna ŋŋene nga nzijjudde ewammwe. Bino ebirala tunaabitereeza nga tuwedde. Kirungi nafunye n'agenda okutwala TV eyo. Tuliraba gye tulizzaawo.
18: Tebagenda kujja kintu wano mu nnyumba?
5: Eh?
18: Tebagenda kujjawo kintu kyange mu nnyumba. Tebagenda kujjawo.
5: Wenyewe obeere ngo enekanekanye nga nze nsiwala mu bantu nga nze eyeeku mumma.
1: Okuteesa. Kuno kwe kuteesa mu etuli omukeeze.
5: Okay, ogenda kubanga gwatukubira ku noti 759 emu noti 759 noti 759 emu noti 759 noti ne ku noti 782 asatu nkaga nkaga nze obutaswala eky'omunju kakigende
4: nabira boluvanyuma Noti msamtano mwenda kumi, msamvo mwenda noti. Pale femele. Hello.
19: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
19: Mkulu kaseki ndi, no mkulu mumbiju mchalu uyu.
4: Yes, sir.
5: Yes, sir.
19: Manangi maramu sezanyo
5: mjiwa. Nafabwati kiyo.
19: Nzi Abu Beke maya.
4: Yes, sir.
5: Yes, sir. Mkulu Abu Beke.
19: Mkulu kaseki ndo olimba. Ebintu bya amaka byesu ogenda otagala ebibye eyo.
5: Ngende nswalira eyo.
19: Ogenda oswalira ebyo naawe.
5: Bamanyi ng'eyanywezedde ekitiibwa kigolo
4: nakulu. Genda otagalira eyo.
5: Bino tunaabiraba oluvannyuma.
4: Okay, ku noti 759-1797 noti ne ku noti 823-6 nkaga nkaga. Abawa Heidi Hagaments basangi wano kwa shopping ground block A shop number A. Chukumi nkaga musatu bakuletedde ebyambalo by'obusiraamu ebiri ku mulembe gamba sharia okuva e Dubai, Turkey, Saudi Arabia na wala wanji nyo ate balina makanzu gabakulu n'abatonyi kofiire ziri ku mulembe habaya situra obukaya mu mabala ag'enjawulo peti z'abakyala dresses ennungi okuva e Turkey ate bwe boogera ku Turkey kitegeera bulungi nnyo engoye ennungi ziva e Turkey ate nga za office hey, balina pulani zonna emisale emitono n'eminene ate nga ogenda basanku ham shopping grounds block A shop number A chukumi nkaga musatu be bawa Heidi Garments Okumanya ebisinga okuba ku noti 75 73 73 23 noti 75 73 73 23 yes pala femela
20: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
20: Emo kasa diki mazini na kumasigita kuwe na jemba Sebo zemba dente sa sebo kuna wewola
4: Afne wewola
20: Na wewe wolo twali akasente netu kwata kitu kya mu nyumba tebizikawo baba
4: tebizikawo wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh fune wewe wola o twala ka ofuna akasente ko bo twala than okwe than okuja webye mu nyumba tebizikawo yes pala famela
20: abangi
4: sebo
0: Mugamba mutyeyo.
21: Nga tuli bulungi mpozi gwe sebo.
0: Chanka. Mwe bale tuweleza bulungi nyo.
21: Mina nawe kuuliriza.
0: Dotre tino mula mulu na kuulwairo. Ingini ya chanka agapu songa.
21: Yesebo. Oh, atundusie kati.
22: Okay, kunoti msamu tano mwenda kumi. Nsamu mwenda noti noti. Ne kunoti msamu na bili. Asatu nkaga nkaga. Uli ya mugambi bintu vyo mwenda chobitibisika.
21: Tunagira mpola mpola.
22: Acha msaji agende mabanja nga inavya anzo kwejako. Atino nebanja na leo siri yangu. Kwe wala nako siku wangu. Aba kakati baga tuko ze sansobi. Ye wala nga inasente za yagalo yungiri mfechi. Echukuntana ne dini. Atino lina yaku gana nangu zuku wa ino kunyongi na mkali. Pale femele.
20: Hello.
22: Yesebo.
20: Asebo.
22: Ansebo.
20: Niwanda Sulaiman.
22: Yes, I was saying so cool is Zako Mami Sulaiman.
20: Kakati yoku teesa. Oluma umako kuna ndako contribution ndako ya natundachi.
22: Anabula?
20: Contribution ndako ya natundachi.
22: Jakubo sangazi funye. Bakubuza contribution ndako. Onatundachi, onatani kutunde
21: biyo. Onjo kuba nete sitisi, nete chigani.
22: Bulijo badobi kwa hilo kilizanti biganyi. Pale femeda.
23: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
21: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Adu. Yesebo.
22: Yesebo.
23: Nama mwe bali kutuweleza.
21: Na ukuuliza sebo.
22: Na mwe bali kutuweleza haji kasule.
23: Tito famanya gego ngambira kavowa. Never nangu otu kule kwe wola. Oba to ina katuwa duwati weta kwa kwe otu kwa kwe wola.
22: Kati atundevi omunju.
21: Tukuma chiti wachiriche tuwasiga.
22: Mchifacho kwe wola atundevi omunju.
23: Nevi omunju bata vituunda. Kati mwosecho kutundevi omunyumba. Kuna akali mwogendo pakase.
21: Iyo huda kadeka wende sedi tuzagala mbwani.
23: Nga kula si? Okay, well, I'm not forgetting. I got you on the cigarette and the other country.
24: Salam alaikum.
21: Walaikum salam wa rahmatullah.
24: You call a member of two years.
21: Now, cool is a hajati.
24: I'm a young man from Manekawa. Auntie Rombo can go from the Yubanga Montana from the Rivanga. Eh, you
21: can't
24: say the cochino. Or you can't go from the first of Missulaco.
22: Akakane, I'm not sorry.
24: Akakane, oba swala swala nenga tayi wose kwa wala nako kuzivu ngati ndeje tinaponye kabo
22: walwa badamu yeta yagala kwe wala walwa badayagala kulechi yeule
21: kitiba nyizo kuba nchikole de banka tyo kusana u kantu ndeka wa ko munju
22: ndabo
21: teka teka bizina gwa tuyenge lije tuchizao
22: nasemba pale femela
20: alaikum warahmatullah
21: alaikum salam warahmatullah
20: Uganda wange bintu byo mu nyumba olabange ebyangu byokuzaawo nayo gano bikyamu nayo si kyangu
21: kati akola ati aguma agenda aswale
20: akume bugumya agenda aswale
22: no mukono naye nga ayisibwamu amasi wabe w'omukyana kyote kinyuma
21: sajja tu ekitiibwa kizibidde ebbanga kinywedde
22: naye agubeeragala okuleka obireka obireka kuolo ne bagamba bijjaleeta yo kigaanya
0: alo mumbejja
22: asemba
0: mumbejja ne kasekenje salamu aleikum tudayo kati
21: waaleikum salaamu warahmatullah
0: kozi bamuyita mumbejja nalongo weyagaliza
22: nalongo
0: Nalo oliwa mchiga. Omchiga yeye agari zabu likimu. Kae. Ya kusubi ze nkoko. Nomu gamba hazi kabijena kubida waba longo. Nani ulida.
22: Ii, towa ii.
0: Kakati mungu. Tola bangaji intuwe chizivu. O kufulu nye vitu vyo mnyumba. Vyo kwa wala abizide kwa dala dala basa. Lema kezi malalo kusingo kwa wala intu vyo kusingo vyo mungu.
22: Kusingo okutunda ebyo mu nyumba bireke ono
21: agenda ne bizabuliza
22: ku waliwo yansubize koko ne mugamba ngena mukubira wabalo tola bantu awayide nyo mbuya byubulira yabiyujjo
21: abika yakuli yango yogera na ateta mikera ateta
22: kati mikera ateta ge yansubize koko ne musubiza abalongo
21: he abagwe yamusubize koko nga yakusubiza abalongo
22: sajja mlala Saja mlala wampa iliza. Jadi msajitai za kuwa tenga ya vila. Tasoba uli la conversation yangi na magalis. Tasobola.
2: Oko, we kuwe do kutesa.
3: Okutesa.
2: Wetu webade, programu yo. Ituri omukeze. Ekulete dua.
6: Mumchakara.
7: Mumchiki.
8: Mumchakara. Akwame wo, namanyi gamirundi ebiri. Wefu nile rock boom, oba silverback energy. Kemena wansi wakasani kira. Chola bacho wangula. Rock boom, amanyi gaba wanguzi. Ebyo kunye vya amanyi, sivirunje eri abana. Abachala abembutu, bamama abayonsa. Naba bata kuatagana na chirungo cha kawa. Akasa nyoka nukaka kasiwa bana. National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasera kagire.
25: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic. Gaga no. Endabika ye chusidwa. Ya mulembe nyowe wao. Nenge virungo byakolebwamu bisigadde chechimu. Ekitagenda kukuganya kwera bila enjoza yengo ezo. Ebanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic. Wa mirembe eri byoyoza. Era mukakamu. Eri olususulu. Nga atali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri yengo ezo. Kuzisa sabuni wa mwesigwa. White Star Magic. Asabiki dua buja. We wow. Nga tachusi dua.
26: Tuyingide tamu tu eyo kusoma kati ngokozesa MTN Momo okusasula school fees kwafuse kwangu nokusinga bwe kyali kibadde sasula school fees zo mwana wo ngokozesa Momo wandifuka namukisa agenda okwewangulira school fees za mwaka mulamba ata amasomero agagenda okufuna school fees ngabazadde bakozesa Momo nago gandifuka namukisa okwewangulira school van nyiga star chikumi kaga mutano star chinana hash obokozesa Momo app okusasula school fees go gemani gamomo MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizwa Bank of Uganda nga promotion yene yokuvuganya yakakasibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board
27: muzayi kutwale ko jenda gamanyi yo simanjenda ga
28: kiki muzayi mutawana aki
27: mwana wange ngenda ku Nibra
28: ogama Nibras Islamic chenka ne rotuse
29: Nibras Islamic Secondary School dio somero lyo busilamu erisangibwe gaya za manyangwa iranga lisomesa abawala nabalenzi ku musinjo gwo busilamu iranga baina o ne level ngaba Somesa arts ne sciences. Iranga basomesa nebye mikono. Wange somesa yawe ndi kumutindo gwansiyo na. Iranga buli Sunday wabirawo special classes. Ezokusomesa abane dini yawe. Bakubire ku simu 0782 16 63 0703 63 34 katino nawe leto mwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa.
30: Bakawa kada kasangwa wo haba ken kufumbutare wensi yona baita ba YP eh obabe mbuzi bakuletele chichaba nga umu gwanga oko yokulunda obuzi obutakula wega kutandika famu ye mbuzi yorulio atenga zizito wange njavu zizi no bazirese kuzisanga mu YP farms atengwa taina taka toina bude ewa maba biba balesiri oba wako wakwele gane ba naiba jangu YP kulundi de wega kuso meso kukuke mbulunzi na wewe wadi sekati bakumina kukusero msafu 0 satu 0 0 0 0 7 nya oba 0 3 3 nya 3 5 5 bachari yego kwa IPA building group aga roda ni nansa na naluvule ku stage na wayegale takeri okupangisa olundireko oba oli mireko YPA yebimala school fees akutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwerere mwebale kutwesiga okubamo nkome bini mumu nana.
31: Oje ulira, oje ulira. Eto je chumiro cha pichipichi ya Simba Automotive Limited. Enkozi ye mirimu. Katikirizo bagana. Simba Automotive Limited. Lebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu eri abana baboda. Omuli bosi sisi chikumi. Ropta sisi chikumi ya mirimu tano. Okugukata ne Simba sumo. Enonga tukutuku. Eze kuyamba wako na mkutale. Abarimi. Kuna abasubozi. Anti yeti katemonyi pick up. Tukutuku zino. Muli wa sisi bibiri. Sisi bibiri ya tano. Ne sisi bisatu. Ngakulikeza single tire. Ne double tire. Osobola kuzifuna mukashi oba kukibanja mpola ngosuka nosasula yo sente ntono balansi n'omuleta mu mpola mpola pikipiki za Simba Automotive Limited ziriko ucharging le simu yo omuto omugaso obulungi kuna amatala lumamyo mpangazi nyangu okulabirira ate nga zisoboka okumanya ebisingawo genda ku ofisi yawe sangi bekamoja opposite Nestle Oil oba mundeba opposite ne Total Horizon oba okwire ku 0 7 0 1 anamunya 3 7 7 oba 0 7 7 4 ngaga mubiri 2 4 Ana mukaga oba 0 7 0 0 5 7 7 chine mukaga Simba Automotive Limited 360 degrees satisfaction
32: gano gemuri mbufunze Kupal FM.

0: akomyewo namanyi gamirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kemera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula rock boom amanyi gabawanguzi ebyokunywa ebyamanyi si birungi eri abaana abakyala b'embuto bamama abayonsa n'ababatakwatagana na kirungo kya kawa akasanyo kano kakakasibwa ba national
1: omwami oba omukyala omwambazi kiriza nkwanjulire Zatra Fashion Z bano bakutuuzako ebyambalo by'obusiramu ebyomulembe omuli habaya ekanzo shariya obukaya ebyabakulu n'abato mu bika ebyenjawulo ate ku miwendo egisoboka ng'ebyambalo byabwe babijja Dubai Saudi Arabia Take Kuwait Cairo India n'amawanga amalala mangi nnyo ate jjukira Zatra Fashion Z tebakoma kukuguza buguza ngoye wabula bakugu mu kutunga fashion z'enjawulo fashion gy'oyagala giba webagitungirewo nga bakubahina kusanokola makeup kubagole wamma n'olabika bulungi ku mukolo gwo basangibwa ku Top Step Plaza shop number LT28 opposite ne Ham Shopping Arcade block R obo bakubireko ku 0758 813 02 oba ku 0770 83 59 00 Zatra Fashion Z where your quality look unique boom chakala season 3 double energy more wins oba dokimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka wizimu amanyi ngonywa ekyokunywa kya rock boom oba silver back owangula ebirabo ebinene ne boom chakala season 3 wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5 mu cash flat screen TVs emmotoka pikipiki smartphone kusane free complimentary okuva mu rock boom ne silver back tuyina okukola kyangu nnyo gula buguza chupa eya rock boom oba silver back energy drink kibera wansi wakasanikira kyolabayo kyowangula abawanguzi abanawangula chupa za rock boom ekyokunywa kyo kyowangudde osobola okukijja ku dduuka lyonna erikuli okumpi oba okube ku 0800 299 008 rock boom tanywebwa baana bato abakyala ab'embuto abayonsa kosa n'ab'emibiri egitakolagana na caffeine
2: When you drugs to Sulamagoba Ninga Service of Kiddy Day, you are a equal dom kisumula, Okuita Kuruza kom Guguno, Okuita Mksuni Wamagoba Ninga C, Wasasurum Solo Kubanjiwa, Okuvanga Kusumeza Sato Gomukaga, Umaka Bida Bimuena, Sasurum Solo Kubanjiwa, Ngasato Gomukaga, Bida Bimukaga, Tirunayita, Uramagoba Ninga Sevi Kwetumieko, Biksuni Ibwe, Exuni Ochino, Chikura Kumusolo Gogoka, Oguazeba Mundamu Gwanga, Ogumani Duanga Domestic Taxes, Okuriam Solo Kunyengiza, Income Tax, VAT, Local excise duty, omusoro ku nyingi zejibwa mu bipangisibwa, rental income tax, n'ogwo okusasula abenyigirwa mu zaala, gaming tax. Okumanya ebisingawo, tukyalire ku kibanja kyaffe ku www.ura.go.ug oba tukubire ku namba zaffe ezitasasulirwa ku noti 8 1 7 noti noti noti oba noti 8 2 7 noti noti noti. Tusubwa omukisa guno, Uganda Revenue Authority, tukulaakulanyize wamu Uganda.
3: Mwuramu bwensi tufuna okusomozebwa. Binji bitunyigiriza, ebitweraliikiriza, ebitusosa nga tetwebase. Olw'ebirwadde, ebituteeka ku bunkenke.
4: Njagala nkubuulire, nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino. Nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu, naye simanyi obutuufu bwakyo. Nga bagamba nti okulwala sukaali, wakiri olwala siriimu. Wallahi nga be bangamba nti okulwala sukaali, olwala siriimu. Olwala siriimu, yoonywa ku ddagala, n'owangaala abantu baawangadde emyaka bingi. Naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutudde kutuddeko ebitundu n'akakika.
5: Ku mukutu ogwa 10 omusi. Ku mukutu ogwa 10 omusanvu akawumuzi mwenda pala FM ekkula liba lya muntu wa bulijjo. Nsookera ddala okubanga nkutuusaako ekiramuso ekisinga ebbeeyi. Mubyonna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oliyo ti omulungi wenna ayeekuumidde ku mukutu guno ogw'ensonga. Nsookera ddala okuba nga ntwala okusaasira gwe wenna ayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Wenna agenda maaso okuba nga ekizibu ky'olimu oba obukosefu bw'olimu ate bugenda maaso okuba nga tebukusobozesa kuba nga weeyagala. Though Yesu wali yasobola okufuna obukosefu naye nga embeera yadde yaddeko awe ya mulu suja ngabuli jo nkukubirize osolo kuba ngolabo musawo ate asolo kubanga akukebera wewawo olumala okubanga akukebera ajja kuwa empeke oluvannyuma ojjanjaba ekituufu ekyokubanga omiromenizi peinikira nga tosose kubanga bakebera kyabulabe nnyo era akukubiriza ebbanga lyonna okusobola okubanga okyewala ebeera program bukuli butya gikuweereza simulala nze omugabiri Lubega Hamid Waswa nze abali mabiga emizindaawo gya radio yo okubanga ate nteekateeka programu enu nosobola okubanga ate ngikutuusaako nziramu okubanga nkubuuza ku gwe wenna ayinza okubanga weetaaga oba olina okuwabulwa kwonna oba olina okwongera kwonna kuyinza okwongeza ku programu enu noti musanvu noti ttaano ana musatu asatu mwemu kinaana munaana kuyinza okubanga oyita kukuwabula oba ku programu enu yonna ekyo nosobola okubanga ate tuwuliziganya bulungi olunaku olwaliro wendi wano ndino Nalongo Nalongo yazaala anyway emboozi mpanvu twetaaga okuba nga ate naawe ogiwulirako tusobole okuba nga ate tumanya ki omu ku mulongo Waswa Amungu yamujulula ne wasigala babiri naye embeera y'ababiri gyalimu akaseera kano ekyamazima tewoome nakabululu omwana ow'emyezi obwezi kalisooke tumanye Nalongo n'atubuulire bwewaawo ate osobole okuba ng'owulira ku mboozi y'ababiri nga bw'eri akaseera kano kennyini
6: kada kagenda tukosa
7: butonda tom abachala bona abimuta abasinga basesema n'okunafuwala kati nange bwe naluuza naye kye kyagenda nga kikula nga kyeyo olubuto lukula nagenda nga okula kali nga nfuna ekikeeto ekyamaanyi
8: gwe ngoluuza bino bya bulijjo abachala bonna bwe bayitamu
7: sasa okakulooza nti oba munange oba kyenetise munda kiriko ki obuzibu ate ngeri gye nali nti nzaala abaana abalenzi bokka natyo okugenda okukola ki sikaani
8: olubuto lw'ababiri si lwe lubuto olwasooka so lwali lwanjawulo ku mbuto endala zebadde nga zo ofuna
7: lwali lwanjawulo ku mbuto endala zemaze zenfuna nali nzaala abaana abalenzi kati okufuna luno olubuto nagamba sijja kugenda mu sikaani kola sikaani kangume nzaalo omwana gwesirabye gwesimanyi gwe neetise era saamanya nti oba neetise balongo saamanya oba kiki wabula kusaawa esembayo ngolubuto lunnumye ne nategeera nti nina abaana babiri mu lubuto nga bamaze okunkola sikaani nga bamaze okunkebera ng'olubuto lunnumye ngeze mu ddwaliro
8: olwo ogenda okebera nga wayise ebbanga ki
7: nakitegeerako olwo ng'olubuto nakitegeerako olwo ng'ebbanga lye nina okuzaalirako likoze eki liiseeko nga nyingidde emyezi kkumi n'ekitundu kwe kusalawo ngende mu sikaani nga nfunye okutya okw'amaanyi neŋŋamba kangende nkebere sikaani embuulire buzibu ki era ngenda kusumuluka ddi bwe nti kwe kugenda mu ki mu sikaani bwe natuuka mu sikaani dokita yambuuliza nti wali okoze ku sikaani nti nedda kwe kumbuulira ebizibu bye nali nina mu buzibu bwe nali nina saawa eyo dokita n'aŋŋamba olina abaana babiri naye omwana omu alinako obukosefu era weetaaga saawa zino okubanga ofuna dokita asobola okukola ki okulongoosa olw'okuba nti nali siyimiridde bulungi nasobola okuddayo ewaka nenfuna engeri yonna y'okukola ki engeri y'okwetegekamu nsobole okukola ki banongoose bwe nagamba ku ssaalongo wange nti ndina abaana babiri naye omwana omu mulamu omwana omu aliko obukosefu ssaalongo yasooka kumbuuza bukosefu ki era kiki nemunnyonnyola enamunnyonnyola ne tukola puloguraamu ne dokita agenda okunnongoosa era bwe nayingira siyeta lunaku lwe lwatuuka olw'okunnongoosa bwe nayingira siyeta ssaalongo yambulookinga saddamu kuwuliza ssaalongo naddamu okuwuliza ssaalongo wayiseewo ennaku ssatu
8: ku mukutu ogwa 2017 akawumuze mwenda pala FM kwali omuntu wa bulijjo kyakuyiga eri abasajja fenna nakazadde w'eggwanga agenze maasobola okuba nga ayingira theatre okusobola okuba nga asumulukuka omwami n'asalawo amubulookinge nga bino byonna abitegedde nti kati essaawa y'omukyala gyatuuseemu yakuba nga asumulukuka teebereza omukyala agenze mu lutalo luno ng'embeera eno yonna eri bweti oderivalingo tuka ku kiseera ekyokulongoosa
7: obaamala okunnongoosa ng'omwana omu ng'afudde obanga kato abuuse babiri eyasigaddewo tugenda okuba ku ssimu ya ssaalongo nga teriiko ne tukyusa ku layini endala tusobole okumufuna nga yagiggyeko
8: mu ddwaliro wano basooka kujjayo muwala
7: basooka kujjayo muwala oluvannyuma ne bajjamu ne kato naye kato bagenda omugyamu nga ye afudde ng'ate babirye ye mulamu katugenda okuba ku ssimu ya ssaalongo nga ssaalongo kituufu akyambulukinze ne tukozesa ku layini endala nga ssimu yagigiddeko ddala nga teriiko ne kitwala nnaku essaawa ezeetoolodde ne ŋŋamba abantu bange tetugenda kubeera n'omulambo tugende tukuziike mu butuufu ne bagenda ne baziika ne tubeera nga tukuba ku masimu nga kituufu essimu tezinaddako luvannyuma nnyo ne tufuna ku ssimu ya mukwano gwa ssaalongo gwe yalinga akola naye tugenda okuba ku ssimu ye nga kweri ne tumubuuza ssaalongo natubuuliza natugamba ssaalongo tali naye ne tumubuulira ekiriwo ne twamala omubuulira ekiriwo n'akubira ssaalongo twali tuli awo ssaalongo ng'atukubidde essimu n'atugamba ssimu yafunye obuzibu kyoba olaba teriiko ne mubuuza ate ekyokumbulukinga ate nga kitegedde ssaawa eyo babadde bantwala mu siyeta lwaki wambulukinze naŋŋamba ssimu ennene ngiteka mu line wachusa na teka najija musimu ento najiteka munene isiga soma anti blocking ze ye whatever yangamba metubelawo no mwana atumaze okumuzika netubelawo ne babirie nibatusibula ne batugamba tugende mulago bagende ba mulongose
8: uwono byene byenna mudwalire mbale je bakulongoseriza era Jova, jiwa kuwe baluwa kusindike mulago.
7: Uwewa nsindike mulago, tutuke mulago. Nengu bila salo ngu. Ni mugamba katindi mudwa lile mulago. Jiba gendo kulongosi za babirie. Kwa babirie ya zaliwa, umugongo guli kwa ichi ntuchilinge chukundi. Nomu tuenga guli muamazi na magulunga malema. Mwena muku bile simu ntindi mulago, jangola vio umana, jajja. Boyaja boyatunu na kumana yasirika nantunulira nambuza kitufu mwana wange kunze ye nanga mane wa febiti tubizala fe wa febiti tubizala kati chemba mpita doctor
8: amaze okubanga tunula kubabiri embera jali
7: nanga mbe wabwe tibabizala bwebiti Nemugamba munaye oba ina sente tusobola okukola DNA oba ina kyotiddemu tusobola tukole DNA kuba kati saawa ya leero oyinza okugamba nti tobizaala ninga Katonda bwatyo bwakoze ki bwasazeewo kuba nange sinzaala yakyagala oba Katonda yasalawo kintu kibe bweki yasazeewo oba kibeere bwekiti
8: nga
7: n'okuba manya abamanyi abalaba bulungi nti abaana tebalinaako buzibu bwonna katuma nayita dokita asobole okwogera naye amunnyonnyole nga ndaba nze wemunnyonnyola tagenda abiikiriza byange dokita yamunnyonnyola buli kimu omwana engeri kigi kyavaamu okubeera bw'atyo n'amubulya nepulogulaamu z'okumulongosa ezigenda okubeera saalongo n'angamba ye kale lwali lunaku lwakuna nenga bagenda mulongosa ku mande tusobole okwetegeka tufune n'eddagala lye bagenda okukozesa mu sieta n'ebikozesebwa byonna asalongo olwagenda tiyadda kuulu nembeera nga mukubira amasimu asobole okujja tumalirize kuba naye sina ssente nga bye batuwandiikidde okugenda okulongosa ebikozesebwa mu sieta nga sirina ssente zigenda bikula we yajja yajja ne mwanyina mwanyina lwatunula ku mwana nagamba kiki kino kiwazadde si be bano bamasikini abeekululira ku makubo naye ng'ewaffe gyebiri bino kye kigambo mwanyina kye yayogera neŋŋuma kye mba mbagamba banaye si nze Katonda waba nga mulina kye mwekengedde oba kye mutiddemu tugende mu ki kumusaayi kati naye ebifaananyi oba amukuba ebifaananyi n'abiweereza jjajjaawe azaala taatawe jjajjaawe yankubirako essimu n'agamba kimu omwana amazeeyo singaawe amufaananye omwana waffe wabula mukole ki katulabe ekigenda okukolebwa
8: olwo jjajja akukubira ng'era mukyali mulago nga bano webali oba nga tebaliyo
7: baali webali kuba nayogera nabo ku ssimu zaabwe siku yange kati saalongo ne bagenda bali batuwandiikidde eddagala ne bagenda ewandegeya nesenga w'omwana okulinda okuleeta eddagala lye baali batuwandiikidde nga ku mande lwe bagenda omulongoosa lwaleeta eddagala naliteeka ku buliri naŋŋamba ŋŋenze naye simatidde nakyendabye nagenda we yagenda paka na guno guliko siddanga mumulaba
8: awuliriza ku mukutu ogwa 10:7 akamuze mwenda pale FM saalongo naalongo asigala mu ddwaliro ne babiri wakati ng'agenda kulongosebwa amazzi mu mutwe ng'agenda kulongosebwa ekizimba ku mugongo naye ng'ezo yonna kiri awo amazzi g'omutwe nago yali agayina nga geetagisa okusobola okuba nga gavaamu. Teebirize si kyekyo kyokka wabula nga n'abasawo Nalongo baakamutema dda nti Babirye ayina ekituli ku mutima. Obulumi bwa Nalongo oyinza okuba nga obuteeberezaamu w'otudde w'osiriikiridde w'owulirira akaseera kano nti okusoomoozebwa kwayitamu kunene nnyo. Katuulire watweyongere tuwulire emboozi eno. Wona wenna ggwera awuliriza ekikumi musanvu atonyeze mwenda pale FM naye nga ebbanga lyonna nkwebaza avaayo n'akwata ekikumi bibiri bisatu mutwalo etaano naye asobola okuba nga otuukira Nalongo n'obaako obuyambi bwonna osobola okuba nga odduukirira. Ekyokusasula ebbanga lyonna si kiina kinene nnyo okujjako osobola okuba nga Allah jalla waala asobola okuba nga akikubalira namujjana ate asobola okuba nga akuwamu ekirungi ku ekyo avaayo entakira n'osobola okuba nga oyambako. Babirye alongoosebwa ku mugongo ekizimba kino abasaba tuuka ekiseera ekyokumujjanjaba ekyokumuoperatinga
7: ekiseera kyetuuka olunaku lutuuka olw'emande olw'okulongoosa Babirye nga bampita nga baŋŋamba omwana tumwetaaga mu sieta nga mwambula nga muteekateekanga bwe bamwagala omwana bamutwala bamutwala mu sieta bamukomyawo lwaggulo zaali sawa munaana
8: olwo ng'ali mu bbanga ki owanga jjuge wali okamala okumuza bbanga ki olwo
7: ng'ali mu wiikisi bbiri ali mu wiikisi bbiri bamutwala omulongoosa bamukomyawo lwaggulo saa munaana nga nkubira taata we nga mugamba omwana bamaze omulongoosa ngamba ye ali atya konzi gyali mulungi onayitira kweno
8: bulungi kyogamba
7: nkyali mulungi ate kati munaayi abaganda omuntu niwaba ali bubi oba yasuze obubi era oddamu ndi bulungi kati nze namugamba ali bulungi kuba yali amaze okudda engulu nga n'okuyonka akola ki ayonka kyekyaŋŋambisa nti ali bulungi we namubuuza ogenda kujja kweno naŋŋamba kandabe nkyali bbize kati nze kyesaasooka kulowooza nti omusajja yali adduse twasigala nga twogera naye nga si mu bukambwe nonatu nenaba oluyaŋŋamba nti kandabe nenkyali bbize nolutawo naku nenkera nemubuuza ng'olwo sente zimpeddeko netaagisayo ekyakulya sina mabeere omwana yeetaagisa pampa biki ebyo eddagala mu ddwaliro bakituwandikira sina sente zigenda kugula
8: oliwekka
7: ndi nzeka tewali asiga jjukira ndi wa lukindo sita wange yajjangayo nandabako naye nga naye ayina abaana mu nyumba ngaate musajja yali agenze safari nga talina gwalekera baana ngajja nambuuzaako nandeeterayo ekyokulya bwe bityo namala naddayo ye mulamu wange olwajja nandabako lumuti yadde ye yagamba abo abaana bwe bati ewaffe tetubazaafe tetuzaala bamasiikini beekululira ku makubo kati munnaayi nembeera omweyo embeera sina kyakulya sina kino sina kiri ez'eddagala sirizina nembeera awo wabula omukyala eyali aniraanye eyanyambangako okumba ku ddagala lye kuba n'omwana we yali kyekimu yalina omutwe yalina amazzi mu mutwe nga ye kyekyali kimulese mu ddwaliro olw'okuba nti ye bambi yalina omutima mulungi n'ekisa bwe yagendanga ogula eddagala ly'omwana we nga nsaba kapapula ke bampandiikiddeko eryange n'agenda nako n'asobola okundeeterako n'akamere ngaako we baamuleeteranga nga njawulizaako nange nensobola okufuna ekyokulya oba ekyokunywa bwe nti we natambuza obulamu mu ddwaliro paka ku lunaku olw'okunsiibula nga Saalongo tazzeemu kulinnya mu ddwaliro
8: nga bayongosiza mugongo gwokka
7: nga bamulongoosiza omugongo gwokka
8: olw'amazzi mu mutwe
7: nga baŋŋambye tebasobola kumulongoosa mutwe mulundi gumu n'omugongo basoka ko chimu
5: basoka ko chemo auliza kuchukua masamba kwa mzee mwenda pale FM emboze soka boto juli de emboze yokubiri echukwatagana nechituri ku mutima na wana amazi ego mutwe chenjaga kujukiza nti babiri si ebyo kabye nkugambye ko wobula nechitundu echa wansi okuvya ddala mu kiwato okukka wansi kyasanyalala ebyo n'ebisigadde mumboozi yaffe eyokubiri erindirira osobola okubanga omanya ebbujje ne Nalongo obabirye wakati nga tubidde ne Nalongo embeera gyayitamu akaseera kano
3: Mubulamu bw'ensi tufuna okusomozebwa. Bingi ebitunyigiriza, ebitweraliikiriza, ebitusosa nga tetwebase. Olw'ebirwadde ebituteeka ku bunkenke.
9: Sibyango Dairy Supply Limited gematagoka golino kuwaba nabo ne familia yoyonda gasingane mu bitundu byenjawulo mugwanga ku depot ya Finkulu Makai Lord Natete Masanaf Dairy okumpi ne church Mperere Dairy kubyenyanja ekanyanya Katwe Dairy opposite Kakumba Complex Kawempe Dairy okumpi na Katale Bwaise Dairy ku Chennabweru Kawala Dairy ku Kawala Road Samona Dairy ku Samona Natete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Kalina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zero Musam Musamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zero Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asat Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply Limited.
10: Bakawo kada kasangwawo abakenku fumbutare wensi yona baita ba wipe eh oba bembuzi bakuletele chichabanga umugwanga okoyo kulunda obuzi obutakula baka kutandika famu yembuzi yorulio atenga zizito wange njavu zizino bazirese ozisanga mu wipe farms atengwa taina taka toina budde ewa mababi babalesiri oba wakowo kwele gane ba naiba jangu wipe kulundi de baka kusomeso kukuke mbulunzi na wewe wadise kati bakumina kukusero msamu 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- building Rubaga Road. Nenansa na naluvule ku stage. Na wayagale take lyo kupangisa olundireko. Oboli mireko. YPA ebimala. School fees akutawanya. Wadiso mwana olero. Embuzi zimuwerere. Mwebale kutwesiga. Okubamo nkome pili mumu nana.
11: White Star Magic Premium ye sabuni wa buongo mpya ajute birunge byenja ulo okuva mu bidiko unayongera kubya unsabya muchala wo gula White Star Magic wa buonga okuva ku dukeri kulio kompe oba supermarket ulile cha magere 10 ngo izonga nyonja nyo olunakora na Gwasebu, lwesi tuchayagala kuwata simu zangi.
12: Chitufo manja, na hii soko tulikuwa nukatono.
11: Tontuza, mpasente zangenze nkuvili. Ha, soko lindeku. Enu, kaba danga nunji. Mama nyabu, laba dining. Mama, bulino obugonvu nobu wewevu wentebe. Na hili ndako, ebi ntubi obino, obijamu nsichi.
12: Oluoza no mbija weru wa Uganda. Byonna byolaba wano mbijja kuba nsambya furniture center abasangibwa nsambya ku lugudo lw'eggaba nga balina furniture gw'oyinza okulowoozaako omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, ebitanda okuva miti ejaffe egyesigikeera emigumu ddala ate ku bbeeyi ejja mu nsawo yo.
13: Kakati omanyi, ku sente z'enkubanja nguliraamu entebe ezigonda nga zino.
12: Yogera butereevu ne manager Kikomeko Abdul ng'oyita ku noti 752-16-736.
14: Gano, gemuri mbufunze. Ngati ganaba kubutikira gwanga, gasokera wano. Tugakunganya, nituga sunsula, nituga kutusako, ngati gachayo cha. Ganuke Maulide, Amaulide, Agocha, Kupal FM.
15: النشرة الإخبارية.
16: Ganuke Maulide, Kupal FM.
17: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mtiano wanafabati uliriza esa wazwezi sato za macha aguruna kurale ilo. Akadeka gocha wanukuchuku mzanga tunyezi muendanga kakusumirua Briba Hamida. Parlamenti gendo kutula uruna kurale ilo kunangi na kuzomweza abili munya kusawa munana ezore groka kasomyo kawo mkulembezo we gwanga. Eyadamu kulondebwa nesaba minister chino chizewo oluvannyuma represent general Yoweri Kaguta Museveni okutongoza kabineti mpya okuteesa kuno kugenda kubirizibwa speaker Jacobo Oboth-Oboth nga okusobola okwanguyiriza eggwanga emirimu enteekateeka eno egenda mu maaso bweti okukakasa abakulu palamenti egenda kukozesa ebitundu 18 n'obutundu semateka okakasa Jessica Alupo ng'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga sako ne Robina Nabbanja nga saba minister. Enteekateeka z'olukiiko olujjuvu okakasa bano tekugenda kuyisibwa mu kakiiko akabatono wabula kugenda kubirizibwa olukiiko lwa palamenti yonna abakabineti abalala palamenti era egenda kulonda ababaka abatula kakiiko akasunsula abaweereddwa ebifo mu gavumenti akayitibwa appointments committee nga kano kagenda kwekenneenya n'okakasa baminisita n'abalala bonna abalangiriddwa okutuula kuno kwe kusoose mu bujjuvu oluvannyuma lw'okulayiza ababaka ba palamenti okuminebili n'okulonda speaker sako n'omumyuka we. Ate byongo bitadde wabali wakati nga balamazi bakyagenda maso n'emikolo ejahijja mu ggwanga lya Saudi Arabia ennaku ezisigaddeyo nga n'olwaleero ku lutadde batandise emikolo egy'okuba ebiwaji ebisatu okusinziira kwakulira ekitongole kya Dawa Credit Nepal Imam Ahmed Sulaimani Cheyune nga mu kiseera kino ali mu mikolo egyahijja mu ggwanga lya Saudi Arabia ategeezezza ng'abalamazi bwe batandise emikolo egy'ebiwaji era ng'oluvannyuma bagenda kwetooloola ennyumba ey'ekitiibwa.
18: Emikolo jona ejibulayo mu kulamaga kuno okw'omwaka guno 2026 ejennaku esatu abalamazi basinzira mu lusenyu mina bwe bava okugenda okukola emikolo egyo era nga basically emikolo egyo giri mu kwetoloolera ebiwaji byonsatule byonna ekiwaji ekisooka kiyitibwa aljamratu sugra ekiwaji ekito oba ekitono ekyokubiri alwusta ekyowakati ekyokusatu alaqaba ekinene gy'emikolo egitwejera kati nga basula mu kitundu kiyitibwa kye bayita amina oba muna kubanga ekitundu ekyo kirina amannya abiri erya amina lirasika okuganja naye so si minna kiyitibwa mina oba muna. Then omukolo omulala ogubulayo nagwo nga kafungula nkete lwe lwetolola olusiibo lw'ennyumba ya Allah kubanga amateeka gafuga ekibuga Makka galagira omukolo gw'osembayo okukola mu kibuga ekyo okwetolola ennyumba ya Allah ekitiibwa naye ogwo omukolo gusinziira ku tiketi yo onootambulira ogenda kunyonya ekuzza ewammwe okola omukolo ogwo ng'olinayo ssaawa ntonotono ofume mu kibuga Makka bagukolera so gy'emikolo yo okutwalize wamu egibulayo.
17: Imam Cheyune mu ngeri yemu ategeezezza ng'emikolo gya hijja egy'omwaka guno ebyokwerinda we binywezeddwamu okusingako ku myaka emirala olw'embeera eriwo mu ggwanga ekiseera kino.
18: Naye mu kutunulira kwonna kw'ekifaananyi kya hijja y'omwaka guno 2026 hijja eno eyawukanyeeko nnyo ebitundutundu nga 8 ku buli 10 ku hijja ezibadde zijja zibaawo mu bintu nga bisatu. Number one, security ebyokwerinda ebibadde gguluggulu nnyo oluvannyuma lw'okuba nti mwenna mukimanyi nti ensi eno ebaddemu kkokuyo ebibalukabaluka mabegakaawo kati ensi eno ebadde eri ku bwerinde bwamaanyi nnyo mu bbanga ne ku ttaka n'ebyokulwanyisa bannabazungu bye bayita interceptors byateekeddwayo nnyo bifo bino ewakolebwa emikolo nga beeraliikirira nti omulabe obaoliawo ayinza osulamu ekisuuka ne wasulamu kimu kyokka kiyinza okugoya ensi yonna abantu ebawula ne bebadda kubanga naba basimatuse ate nabo ayinza kufuna stampede okwerinnya ne beemala.
17: Ate ye district imam we Masaka kuludda African Muslim Community Bukoto na tete Sheikh Abdul Kadri sematiko asabi abaduba Allah mugureta Masaka okwe yambisa olunaku luno raidi okuzzaawo obumu n'okukuuma emirembe. Sheikh sematiko nga yakulembedde mu okusaza idi ku muzikiti gwe Bujubi ekyamulibwa mu district ye Kalungu agambye nti abasiraamu basaanidde okuba nga basaale mu kulaba ng'emirembe gibukala mu ggwanga.
19: Yagaza abasiraamu batuukirize okutuukiriza obulombolombo bwa jjajjaffe Ibrahimu n'okusonyiwagana nga Ibrahimu yasonyiwa n'okusaasirigana n'okuba nga tukolera wamu tutwale eggwanga lyaffe nga tuli omuntu omu tube nga tukkaanya ku nkola ey'embeera y'eggwanga lyaffe nga buligenda era nkubiriza abasiraamu babeere nga tuli omuntu omu tubenga tusonyiwagana kubanga twali atasonyiwa ne Katonda nabbi atukubiriza kw abali kuno ku nsi tusonyiwagane ne Katonda ali waggulu alioka atusonyiwe alioka atusaasire era nsaba abantu bonna babeere nga tuli omuntu omu tubenga twegattira ku kigambo ekyokwegatta tubenga tutwala eggwanga lyaffe libeere nga lya mirembe tukuume emirembe mukama waffe lye yatuleetera tubenga tulikuuma tubenga tutwala eggwanga lyaffe tubeere nga
17: ate omukulu w'ettwale lya Kalungu East ku ludda lwa Kibuli Sheikh Amidu Mutyaba agambye nti bagenda kuzzaawo ensawo y'eddiini n'ekigendererwa eky'okutumbula obusiraamu nga batandikira mu kuyimirizaawo emizikiti ssaako ettwale era nti buli musiraamu mu maka agenda kuba ng'atandika okusasula siringi 10 buli mwaka.
20: Twagala okuzzaawo enkola yaliwo okuva ku bakadde baffe ennaku zino ebateeta teriiwo nkola ki gyenjogerako twagala okuzzaawo ensawo y'eddiini. Ensawo y'eddiini eno gyenjogerako twakirabye nti gyerimu ku ttafaali erijja okutandikibwako okulabirira emizikiti gyaffe n'abakozi abakola mu ofiisi z'emizikiti okubeera nga bafunako n'okutereeza embeera ezeetagisa ku muzikiti. Ensawo y'eddiini kinajja kitya? Buli muntu oba buli maka abantu abalimu okutandika n'omwani omukyala tuuka ne ku mwana twagala siringi 10 gw'olina okubalira imaamu n'omutegeeza nina abantu 7.
17: Ate ye muwalimu Haruna Kasujja asabye abakulembeze bonna abalondeddwa mu bifo eby'enjawulo okutambulira ku bwenkanya n'obwerufu okusobola okuweereza abantu nga tebatambulira ku buli bwanguze. Ono okwogera bino era naye asinzidde Nakivubo Blue Primary School mu kusaaza eswala ya Idi n'ategeeza nga abakulembeze bwe basaanye okufaayo ennyo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe eri abo ababalonze nga beewalira ddala okulya enguzi.
21: Gavumenti yonna eteri kabineti eno yalwaleerwa wabula okuva ensulo yabaawo amazima n'obwenkanya kyekyo kyekisinga okubeera nga kyettanirwa buli muntu eyazaalibwa nga muntu mazima n'obuki n'obwenkanya awo watandikira okufuna emirembe n'eggwanga ne libeeramu emirembe. Abakulembeze abalondeddwa kyembasibirira kyekyo kye nandisibiridde n'abataalondeddwa nti singa bali babalondeddwa bagoberere emigaso gy'abantu bwe balina okuweereza bayite bannayuganda oba n'abatali bannayuganda buli muntu yenna oba munnayuganda basi munnayuganda abafunemu omugaso nga bakozesa obwenkanya n'obuvunaanyizibwa okutuukiriza ekyo kyabalondesezza.
17: Ono mu ngeri yemu asabye abaddu n'abazaana ba Allah okufaayo ennyo eri bakadde baabwe abalamu n'abaafa mu kubasabira era n'akuutira abazadde okufaayo ennyo eri abaana baabwe naddala mu kiseera kino nga buli mwana ayina essimu yasereza okusobola okubeewaza okugenda mu bikolwa ebikyamu.
21: Bakadde bo oba bakadde baffe tubafeeko Allah bakyataddewo ne baaba nga yabajjawo tobeerabira kubasabira. Muganda wange abaana bo ennaku zino twafuna omuwambi oyo ng'ayitibwa masimu ago gaseereza omwana wo biki byalaba ku muwambi oyo biki byayigira okwo bw'oba tofuddeeyo ng'okyali ku dduniya ogenda kubuuzibwa yaumul akhir kullukum ra'i.

0: kulayira emmunyenye mfuye wal khunnas jamu khanisa khunnas zenyingi khanisa yem wa hiya nujum nazo zemmunyenye allati takhnisu ay tarji'u fa baynama taraha fi a'la izikoma kusinzira kuntambula yazo osobola ziraba fi a'la al-ufqi gaziringa ezili ewala ennyo mubanga mubwengula idha biharaja ila akhir al-ufqi gwena kulaba ngati zise mubwengula erobo wadhalika wallahu a'lam bitifaiha wa bu'diha Allah ya manyi ukwewanika kwazo na ukuka kwazo fayakunu ma tahtaha minan nujumi asra wa minha ulamange ziri wanseza nguwa kusinga ziri filjari bihasa biruyati alayn okusinga zira kundaba ya maso ntagari kamronji akati chensi nguwa kwa agari nyowan mubigambo vyo na ibiabirese ni ibiadasijia kubireta
1: awonobode awononga tu umba umba
0: kakati mkuumba umba nga wanotugendo kutandikira nga mkuumba umba kuzibu

0: subhana wa taala abyogerera mu kitiibwa buli wayogera ku nsonga ennene akozesa enjogereya eyabangi ng'alaga ekitiibwa kye subhana wa taala ekyokubiri osobola okusoma aya za Quran nga aya emu erimu enjogera bbiri ngaerimu eyabangi neyomukako ekyokulabirako kulna bitu minha jamia netugamba nti mukko okuva mu yomenna fa imma yatiyannakum minni huda buli obulunga mu bwange lwebunaabatuukangako man tabia hudaya fana khawfun alayhim wala hum yahsanun entandikwa yogeza enjogera yabangi kukuba yakozesa enjogera ekitegeeza nti ayogera ali atya ali omu ofunyeshehe ayo tegere kiseyo soma nene wa ma arsalna min qablika min rasulin tetwatu maluberiberi eru mubaka yenna illa nuhilehi annahu la ilaha illa ana faabudun yukutuwa mubaka buganteni nyo chiteke doksinzi wakujia konze basi zenze norucho abasa asani njiri egama anti abogena mkorani banji baba nunyeza kubabu zaabu zana kubafula babu ze ayogena mkorani ya aliyomi ya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani bigambo bye wabula akoze senjogera enjawulo efenjogera yakose yakwewa kiti era akoze sano koze santi innani ana Allah la ilaha illa ana watu byagamba Musa mazima nze Allah kitegeza akoze senjogera zonna hatta akoze senjogera ya ghaiba wa qala rabbukum kama wamina gamba songa yayogera nga naye eraga kitiibwa mulu warabu
1: ana jigandi wa qala rabbukum
0: ud'uni
1: astajib lakum astajib laba wa'au
0: na gatte ebintu bibi
1: wallahi bibiri muchimu
0: muchimu nga kabaka wa buganda bwayinza okugamba kabaka wamwe ngamba ufiye kabaka wamwe na
1: ngamba
0: ngamba
1: shekhe tukobautu bubulango bunu
0: wa barakallahu fikum wa nafa'a bikum ntumi domu kadde ajati safi ndagire na berubugu muje twasali de swala ya idi sheikh semambo sebo twasimi byonna na basanze mwenna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bakume era bamalire abangu irize ensina enkomerero assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ajati zahara ichibuli ya uskwera bidde
1: sabaha Allah subhanahu wa ta'ala wallahi wa barakatuh ba masjidi jamba tubebaziza nnyo era bukulikeyo mwenna ateera tukyagenda maaso ku saidi eyo naye nga wanakupaalo twafundikidde insha Allah mwebala basadde esola eya idi ku masjidi jamba mwenna mwebala nnyo tubatumidde nnyo mwenna akadde ke katulire empinga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu singale ku lwokuna olujja
2: bwitu bwebadde
3: tafsiri lquran alkarim
2: wanakupaal FM
4: Kada kasangwawo abakenkufu mbutale wensi yona baita ba YP obabe mbuzi bakuletele chitabanga umugwanga okoyo kulunda obuzi obutakula baga kutandika famu yembuzi yorulio atenga zizito wange njavu zizino bazirese kozisanga mu YP farms atengwa taina taka toina budde ewa mababi babale siri oba wakowo kwere gane ba naiba jangu YP kulundide baga kusomeso inanza na naluvule kusiteji na wayagale takeri okupangisa kulundide ko oboli mireko YPA ebimala school fees akutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwerere mwebale kutwesiga okuba mu 2008
2: okufidde nedda amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe nga mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemu awangaalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire addako Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim.